Pepo bakaloti bamuyao bakasoli ngolaba anti ensonyi taziina bwabira nga ayambadde bwatyo nga ye maama ayambadde bwatyo nga ye jjajja nga bwatyo bwafaanaganye kiba kitegeeza nti abagenda okujja mu mulembe gwe abagenda omusikira bo bagenda kwambala batya. Bwe njogera ku abo abantu ababiri mba njogera ku bakyala ab'ebiseera ebyo bonna baalwananga nnyo okulaba nga babikka ensa zaabwe nga bambala engoye ezibikka emibiri gyabwe. Wakati mu nsi okubeera nga tulabanga egenda mu maaso era abakyala okwambalako obulungi mpozzi ng'agenda ku mukolo ayene ku mukolo agenda n'engoye za mirundi ebiri omukolo eguggwa nga badda mu mmoloka nga bakyusa ezibadde ku mukolo zituukira mu kaveera tezituuka waka tebalina budde bwa bigomasi tebalina budde bwabyo kwekaddiya naye zonna newonojjamu engoye zo oyambale ezikuwa emirembe oyambale ekipale kyo weekoleko. Allah agambye nti huwa alladhi ja'alakum khalaifa al-ard, Allah agenda kusikiza Allah agenda kusikiza era ogenda kukeera ku makyanga omwana gw'ozaala olaba nga yateekeddwa okutuula w'oli nga gw'oteekeddwa kutuula mu levo ya jjajja era ng'oteekeddwa kutuula mu levo ya jjajja bw'ogivaamu tolinaawo levo ndala ogenda mu levo ya kabuli. Allah kyava agamba nti faman kafara, gwe wenna ali w'oli funamu ekyokuyiga nti Allah akusikizza. Olwaleero omuntu abeera mu nnyumba n'ayingira mu nnyumba omusajja n'amuleeta mu nnyumba naye ng'omusajja akuleese mu nnyumba waliwo omukyala abadde ali mu nnyumba omwo azaalamu abaana abakulu naye ng'omwana omukyala oyo azaala abaana abakulu tanobye tagenze kuba kyeyo wabula nga yafa era waliwo mu kumuziika yali mu nnyumba mwennyini mw'oli watunuza ekitanda wekyali kitunula kyeyasulangako naye w'okisiŋŋaanya ekitanda n'ofuna omukisa omunene omusajja n'akuyingiza mu nnyumba ye naawe n'otandika okuzaaliramu abaana naye n'otafuna kyakuyiga Allah n'akusikiza n'akuleeta mu nnyumba eyo n'otandika okukoleramu effujjo by'oyagala byonna. Allah kyavudaga man faman kafara faalihi kufuruhu, oyo yenna asalawo kuno okulonda obujeemu n'asalawo okwonoona n'asalawo okuwakanya Allah tabaraka wa taala byayagala abyogera era yabyogera mu bitabo bye omuli Qur'ani ekitiibwa n'agamba kino nkyagala kino si kyagala Maida yabadde aya ya 9. Allah n'atulaga wadde mu nsi mu biraba mu ebiri n'agamba ebyo si bibyetaaza ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, innamal khamru, ulira innamal khamru, mulaba omwenge ogwo wal maisil wal ansabi wal azlam, mulaba omwenge ogwo, mulaba okweraguza, mulaba okweyokya enjokyo. Allah yagamba nti ebyo mulabye ebyo rijison, mubirabye mu nsi mu ebiri n'erijison bitamwa byenyinyalwa era min amali sheitaan, biri mu mirimu gya sitaani abeera abikoze

0: nga atamu joga. Bwagenda na musemia na mwaye mitwale etano. Mitwale atana abiri. Alaba nga taina nsobi. Musimuno wabula ino musango. Gwasala na ye muswafa. Oyate komuruana. Oliamu waka sente. Chufati nubiagama te misegebiri. Bejiri jiri omuntu. Emisegebiri. Jiri omuntu okusinga. Okusinga emisege. Wejiri embuzi. Ezili mchiyumba. Na gama te omusege. Ya gama te almaru. Omuntu anonya sente. Wali iza. No omuntu anonya chitibwa. Omuntu nga anonya chitibwa. Anonye tutumu. Yera bila binobyo na Allah biyatu gamba. Omutunga anonye tutumu. Omutunga anonye sente. Binobyo na Allah biyera bila. Abangi. Wala yazidul kafirina kufuruhum. Ebyo nabe tukulembeza mukujoga katonda gwa tuuliriza. Eryo mulezi wafe Allah. Bietukola byonna ebyoku mujoga Allah tebina kyebituongera masoga Allah illa maqta okujjako mwana to busungu bwa Allah ko busungu bwe
1: obawe birunjogama
0: muweka
1: joga.
0: Pero omuntu bamugaga ati mukazi wo waliwo musajja amwagala na wagale jambia.
1: Babo zimye situti. Abana bali kwe.
0: Kwa yekere gwanga nibateka wa maji.
1: Babuda buda basuga.
0: Bwa. Abantu bakola ibagadde mu simu twanga alira.
1: Yona byono bikoze. Yezempa
0: yetubusabimutega ko ebirungi byonna. Nagamba Allah ntwala yazidul kafirina kufurum. Wala yazidul kafirina kufurum.
1: Ditoliwa mugaso.
0: Biemukola tebina kyebongera masoga Allah okumujoga. Bie mukola mkujema, mukola bio ya gala, evitebekezo mutimago, illa khasara, wabula biwagina, illa khasara, bigina kutwala mukufafaganiwa mukuzikirira.
1: Mwami Daniela chitimba webale, usoke kusimie.
0: Il, famala humini kuwatin wala nasil. Ulwale rovu deyo ngo wa amanyi. Ni ala gambi bigambo bino. Na gama ti yao matubo la salai.
1: Yara sala chibumba kwangere kawi.
0: Fama lahu min kuwatin wala anasi. Walolu na kuolujia. Walolu na kuolujia. Duota genda kuwela na manyi. Wala anasi. Luota genda kuwana mutasa yina. Tugama antioru gudemu. Olabye. Gwewe na genda kuwanga ala munsi. Olozenti alhamdulillah. Oine gali. Inanwa jita gali. Oine gali. Wota ambuli yao naba waba kulaba. Mugali joina. Oina muna waba walimu. Onywa biyo ya gala, olianga biyo ya gala, okola biyo ya gala, tu ya gala kumanya, to manje basalira, to manje wakulia mnimugo na mulonji, na yo ine gali yo. Sentezo. Fabala labali yao, bali wakati yao. Allah banyweze. Boba senti. Bali wakati yao.
2: Undi.
0: Muzika.

bwa afudde eri musilamu munno mulimu okumuziika. Toli wa bei. Aa, kastoma lo kubera ngo ufude ogenda wakatonda bintu bitono nnyo. Tiwali bwetaavu kwata butisimbi bwa sente kuwa fino service jete katent kayo mu busirambu enjogerako. Ekatekewo mbuye kwatagana ku byokuziika toli wa kitalo. Tosiga mkazi mkadde bizigo. Dwakuwa mutize bizigo mugamba omugambe agende mudira abazinire mwa agali benjore. Tajja bisobola. Tiomuto na afude ye na wafiride abanga abadde asaaya ye. Okumuteeka teeka omuli okumunaaza, omuli okumuzinga, omuli okumusaalira, omuli okumuziika. Muganya okusaala, muganya okulala byayagala, mutaddewo ssente za mwezi, muddukidde mu fino service. Nabyagamba temumusaalira, temumunaaza, temumuziika mulimu mu muziika abasiraamu. Sente zibadde weeziri n'emikwano gye weegiri ku akawunti kuliko ssente jamaada n'oyimirirawo n'oggyayo obwenyi bwo n'onaaza n'obuzinga n'osaalira n'oziika omuntu oyo ng'avudde mu nsi nga tasinza Katonda we. Kigambo si byange. Haa, olika berenga afudde atya, nitumusinga ananga afudde, mumilla nga abadde atambula n'amateeka g'eddiini. Kyova tugamba nti mulabe musaalireko ku byalo gye muwangaalira, bayimamu bammwe babalabe. N'essubu togisaalira ku kyalo, tolina w'olabikira wa imamu. Enkya ogenda kufiirwa, enkya ogenda kufa. Musale baba tegere nti muli basaze. Abadde asaala abadde musaze wange. Oyo gw'olaba yabadde chairman wange w'omuzikiti ng'asaala. Allah musasire. Iziti bali bamuyita Ajat Kamida yali mu kigobawo. Ya mukyala mukulu bw'ati. Nga yu takali dene mchigobawo. Kamido ya sala juma bulungi nyo. Kusinga sala kumasikidi jami yao na mana chanada kumasikidi Fatuma. Ya sala juma bulungi nga tambula mpola na kagoke na tambula na jana sala kuluokutano. Nga teuchizuwa muso uka muzikiti. Ila jana sala kuluokutano mbukadewe na tambula jana sala na mana dayo ewe nga bulijo. Ekire kyakeesa ku lw'omukaaga Kamido ewe yafa. Nabeeramu ku Sande, nabeeramu ku Mande. Ennaku ezo enkeera waalwo abaana yali alina ekibala kinene nga kuliko emiyembe. Abaana bagenda

0: kale wazoe tiyamu kagumulizo mnu njo wichina no mnana katone zomuka gabusoga radio radio mnangi program de chino yudegere hiku mnandale kitu ndupake saga diva isatumande tu fredo na kolonji lwa kwiru na kulabako zi haka limundolo na ikisero suvalo kuwa ngato situka oje utandiku kukubagana nense nova kunicho jitola oveku nicho jikungula mwosango uliyawo bulichimichi dakuangero kuwa ngate chitambula bulunji ino nga jenko meiza tusima mwana mwana bayi tuuliza chimuli kwa nane chikasa nze kuwa ngate chirunji abali mchikunta musituke muje mukola abaze ile muteke teka abano wile buche ile basobulo kuwa ngate baja kuisomero
1: kali waliyo mwana nso wa iwangeli ya Luandanga wanga alira mumambuka aga iwangeli ya Bungereza jire maiso kuwa ngeigulua kwe misango kumbere yali mu iwangeli ya Luanda ya vira kwa bantu abatebelezo kuwa gati uwe mtu wale chinana na kakaira karambo kufambula mwensi Luanda njino saide yaja maiso kuwa nga ereta wembele tali nunji mu iwangeli ya Luanda erango mkule mbeza aliku President Paul Kagame yasubulo kuwa nga kulisa ente katekeno ye yibula yana yasubulo kuwa nga gemo mkule mbezo kwa iwanga eri ya Luanda Dr. Vincent Browne ngunu yali ni Dr. Vincent Banjia miaka nsambu na mlala ya jire maiso kuwa nga letebwa mkoti ya Bungereza oluwe inmolo kumale miaka msambu nga anonelezi waku kunsonga ya gino saide yomu waku gulu kumioluenda chenda neno kusinzira akulu yolu wabi tugeza antio mkulono ya subulo kuwa nga ayambaku monte kateka ya okuita bantu mwiwange ya Luanda ekikonta na naka wairo atanu na ibiri mu International Criminal Court Act yomu wako guwangu mibiri mlalo kusinza kumbera ngabu ili tambla omukulonu Brown alija kuizibuwa mkoti ya Westminster mwiwange ya Bungereza bongero kumusumire misange jenda ulo kusonge da Luandan genocide
0: ya na wendi kwete gereza nga ino oidi ya za jindika sanze kubangate chinuma otine misango jineja Luandan genocide ya wendi kwete gereza nga ino ngeri omukulono jebele chagidi omusango gwabere mu iwanga eri alandani ti gwabere mu Luanda
1: gwabere Bungereza
0: gwabere Bungereza mu kibuga alandani mu North London omukulono yabira solo kubanga ate awangalira emisango jasobwe kubanga ate jwa omukulama nkibwa kunga Vincent Browne dokita munange abasinga bamuvunana emisango ejo kubanga yayambaku okuwanga yayambaku okufacilitating utalo luno ngalo jya maiso olumwa kwa gwolu kumyolwenda ekyenda nene bamwidukira olali wagati wa tribe sebiri abahutu n'abatusi miwange ile Rwanda na damu kibuge chukulu Kigali ebya emisango jimuvunana zibyo jasenza abikwategereza ino abantu abaswika emitwalo kinana abatusi beitibwa nga beitibwa abatusi beita abahutu emitwalo nga kinana era namero ni nokwi ni masake kasi ze kuba ya amani ino miwanga erero anda buti abatusi nga community obanga tribe yavayo na lwalero nga balwanire ekintu kyali kirala buwangwa bwaibwe ani anaba mubuyinza nansi mukoye ibwe olwalero no bakulubiza omukulu ono kusinza ku metropolitan police yesterday ekuba Browne yali ino no mtu omunene mukuyamba ngaku okuwa abantu bano ebyokulwanisa Rwanda genocide yomwa ko goru kumyorwende ekyenda nena bane jo kuidanga ewiko zisokwe mundu kweida ida mchenda na ina nge mundu datuka nikuluka lolwa mana omwiru gavu Africa nko tegeza ngere ko manda ire ni Flagan ononga na atwala akaunta terrorism police mchibuge kiranda ni afire yakoba anti kino okubanga kya tukibwa ku onaka atebereza obutebelezebwe we out lisubira anti emisango jizagiza kumutendera gwansi na yona ebubukera kunjo no bango gabye mundu sebo musango kuba kumutenda gwansi na yona tugwa musango but ono yegeise ku bantu abamu na dala mwiwanga nga eri ya Rwanda o kubanga bavunanwa ono yegeise kwali abantu abedi nga bavunana mwiwanga eri ya Rwanda andidukira kuba mwa bakulu abali convicted ni UN tribunal mwali mu omukulu amanikibwa ku nga Jane Paul Akasi ono yali meya kwali kujini Kabamba ono yali prime minister ya kola ku interim government mwako goli kumyolwenda echina nena kwali ku Ferdinand na Himama Hassan Ngeze ono ni yatandika radio jebaitanga RTRM radio said yede no lupapulo lwa maulire lwebaitanga kangura kwali kwa yali ya aba mwijeri yalo abali wangana kwa Gaston na Matthew ngai kululing party kisere jebaitanga MLND so abantu banyi abaidinga bavunana ezo kwa garanti ono we materi mezo kwa kulisti ya bantu 16 Rwanda yenengensi enabe yadiringa nabo wabula amaina gasinga bogetegereza katugeza mwali ko mukula manikiba nga proteisi mpiranya yali komanda wa presidential guard yasfa yali akafa yali mu Zimbabwe yena yavuranizibwa yavunani mwa yafira mu Zimbabwe mwaka gwe 2006
1: so abantu banji bavunanibwa
0: ono wayi 2006 ku list ngali kuvunanibwa kali ndo nechenda ulonti bazungura aba muvune ine
1: wetujja ku muchondo echa buwarabu agali jamaiso kubanga gatambula ai RGC eje iwange ya Iran basubira kubanga bakoba US ni Israeli baje maiso kubanga bamuka iwange ya Iran singati bamuka bakongero chi bachieto chifuwanga bakiza munda
0: bakiza muna Iran is Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC neje eriyo kunti ko eriwanga eriya Iran wali komanti nga wanabe mirembe incident nakuba ibiri editekeiro kubanga damuka echondo echo bwalabu
1: US Israel
0: ne igotogera ku yeso dukogera ku bangeri ya America ndiro yogera ni ku bangeri Israel nti dino ensa ibiri ne diteke iri okubanga de kola mu mulimo nti okubula okweibwe kuida kuleta eidembe mu chonde kyo bagalabu
1: na bali singa tabula tabula
0: okuba okweibwe kuli kuongera okutatagania emirembe ejabagalabu so basaba nti ne

kitegeza nti bano baidi okuyamba ku Uganda eno okubanga bayamba ku omuntu asukirwa ku kuva mu mbeera ey'obwavu kyokka niwe olina ku kyolina osobola bungi okubanga weesiga bulungi ebyuma byabwe bino byakubanga byongera ku nfunayo mu mbeera ng'eyo bategeeza nti batusasula empangaazi difrije empangaazi edamaani agenduba kyokka n'edamasanalazi gaifuga n'aga bulijjo sola oba fuliji geme emitwalo 15 ng'otandikiriza 15 mu nkola y'obusoolesoole ya dipositi kitegeeza nti buli saasira ojja kutangayo emitwalo 3 donka buti eriyo fuliji ya display y'abasuubuzi ena giraasi empangaazi obulungi ojja kutaayo emitwalo 40 ng'otandikiriza paka ng'ogimazeeyo yafuuka obulungi eyiyo nkutegeeza nti esente dodde badde esasula ddene lwakuba fuliji eba eri kuyingiza obulungi esente anti eba ya business baaganibwa okuluguudo oluvva enakaloke okwira na munsi wali mbaale nakaloke na munsi mbaale awe baaganibwa okulingiriza iduuka bwa Gugeni n'eryo libeeta eriya Florida supermarket mbaale eyiwe ifu ebusoga iganga wali ekiguru oyidda kubaagaana inuma wa CPS police enkulu eyo eyiganga.

0: Kuminanya zedachi kizibula yutu wenga tu ingilisa weyo kubiri air program obwenkanya. Prosi mwari amazo kubanga atula agenda kubanga babuza ako. Abachala abafumba wakaba inazu woteri wa customer mwena mwena mbazigira buto. Gwaita Star Gold Vegetable Cooking Oil. Bamwita Star Gold Vegetable Cooking Oil. Buto mulungi alimu ekirungo echa vitamin A. Mumukoza semakaga mwe musobola okufumba ekimere. Ekirungi ekigenda okunyumira abaami singa baba bavudde ku mirimu agibakolera. Akolebwa aba Mount Melo Millers ate ngali mu supermarkets n'amaduuka agakuliraanye. Weekwate Star Gold Vegetable Cooking Oil osobola okufumba emmere nungi buli muntu gy'agenda okuganyulwamu. Lugave cough and flu syrup gwakolola ate mukwano gwange nkuzigira Lugave cough flu syrup ojja kuba bulungi. Nawe alina ekiketo, toyina appetite, olubuto lwepika, osesema musaayi, weekwate Lugave Alusa Syrup. Ata alumizibwa omubiri gwonna, mutwe, musujja, bikutabuseeko, achokmel, herbal medicine, checho kudamu ocho. Prosi, wasuza ote mkwano. Nasuza bulungi. Kama kiliza tukeseza. Sembira ku microphone.
1: Wasa mtia ba mama ba tata ba ulireza ba sogalo yo. Mwebale jamutu usake ngalu.
0: Mwebale kuwa sakanya. Abantu abandi ati busoga yoyo. Abandi ati busoga bingo. Manya busoga bingo. Anyway. Mwebale kukuwa salinya anti.
1: Hey mama mbade mfubanyo kuji ulireza. Hey mama.
0: Okay. Bagambe nti ochari wo. Abana ka Emma wamuulizaako
1: nedda
0: mama gwalekedde omwana wamuulizaako
1: chali
0: kati gwasubidde nti ogenda kujja lunaku lwa jobi gwe odeyo sanga omwana
1: era namubulidde nti era
0: naye ngoli wala jangu gezeko bawano kuba mpulira sikuli labulonje
1: Namugambye.
0: Yogera lusoga.
1: Namukobye ndi bingemera yo erodas galango lina yakati wazirabuzibo.
0: Butuwa mtoire kukumabere.
1: Mbe.
0: Oli kudayo muyonse. Kana ikatonda wange. Mubyayo geddulu nakolegula mu program wa GMOche. Tuchichi choyagala abawuliza akasente singa bana abatuwadde kubasimanye TD toidi.
1: Oya mama.
0: Tujja kola tutya.
1: Aba uliriza ba mama ni ba baba ba ni nasa ba ganda bange. Netonda munga mera kuwa iretamu kwa andaleti. Ndemi sigaire ubaida kubera uwa.
0: Anza wantamizo kukaba. Buti tamu eri singa zino zinaba zida bisi. Eri maso na akulotia.
1: Ubaida kutiyama.
0: Atika teomulama kwe guliwa.
1: Naba anti nkomye. Tola kungampo ni wembampo ni mba sobolo kuhia.
0: Oli kudagala, oli kutreatment.
1: Ye mama.
0: O, nganzi sakula vyako na makirenda.
1: Ndi nago.
0: Ago mugongo. Banange. Achale mede kuwa. Mwana cha singo kurume nye nye nye.
1: Owa P7 ya aliku. Mama nena mbe esi mwemu sume sana idia na yu. Kuisomero kwa aliku.
0: Omusomesa kusomero kwali omwana namazeeko bangaki.
1: Kwa somero kuva P4.
0: Tasobola tuyamba omwana natula ebigezo kubwerere. Oli yiyango teredde. Kubanga abawulize kyabakubye kyabadde kimu. Bagamba tuyinza okusonda sente. Naye ate paka ekirungi wabaddewo nga bawugera.
1: Ayi mama asaba munsoniwe bere mbi nengemyeku.
0: Bakagwa abagonzi tuli ku 07 0 mukaga 28 0 munana 28 tutese tuteka ko sente nkwegayiride muteka ku MTN yange kale musoke mukubaganye mwe birozo ne tugenda mukula tutya simanye tugenda kwera mukazuno yasuze wanno nze nagenze okujokola agesatu namusanze ku veranda nga yebase Era neewuunyiza nti Ono wadda achari wano? Banange.
2: Amuko asizoti anyabu.
0: Nasuzeblo unje.
2: Uwe baletu uweleza.
0: Yesebo na wakuliriza.
2: Banange ago na amani agerwe diyo yeifenti. Yote go baba geni.
0: Tubatekewa.
2: Banga uo yonoyo muwala yafunyewe muamu suzi zere yafunye. Edona ukutu sabu kyo kubanga zira huzi wana wana paka kwa izi msudi yao. Maina na hile vozi ndia fitanti kwa dine tajinja disi imu kemba asumani utangala kumusigiti.
0: Ani ya kubie?
2: Adamu esta.
0: Wanji?
2: Ndo ilabu wankusabie yo kwa kazi ndalo ne yanzi za webale kukampa. Ndi kubiriza basada bananga. Ona bona bona kubale diye yifeze tandi kiloku weleza paka ye kumoku weleza buli ya uliriza polo kula mwenu kuba sometime muzeri wenaba kumutakisi yali yevaka mulipe ide idinga. Nga takisi ye ekute geino ino ichili ntibulivyo weleza bija buda ile kitibuli ya muba jibuli uliriza
0: bija. Mbaden kuze kuze sewo.
2: Ale choto soko kuchifima nibu wa uliriza nabali kutambula basigala angabali uliriza
0: nsima nyo
2: so madamu sansonga ye ne yobana angi elia abaka zabali kuidanga alati bali kuenda aba sato nonde chogera nga nchiri kunivu ino
0: uwade wa sembeze za
2: ila nga nige buchi echantu nibabi mbuza ambisogo lobu inongola omuntu okuvayo oba nuko basi ndi kwenda musada. Nibu kye chancho nofuna era nga abaida okumpela awo nibalira nibu kye
0: nga balaja nabako yokusula empewo
2: we bale ino omuntu naida kumba just 1 week naja nemitwalo nga 10 oba 15
0: nga jisanzewa
2: munumba omuntu oyo abanga mumalirivu nga yaida kufumba
0: mbe
2: era ifwe amazima gene mwida sigalanga mwogera mbu abami tulibacha mwae kwena tawe sei suvi kubango kusenzira amazima gene ba mama bibali kutukolanga siye vikalamu basiko ze mkwano guange anigabulie no omuvu katali kufuruma munumba Iku hidi aiza kucho wa aiza kucho ngawe yali yaka mfuna ngali kumwesimisa ila baida wiliyo no muntu kwa wasomi yawe ya baideyo baba abana basatu jaga afuna ngo muntu otino yote ya ndoo zali kuhidila kuembe kila doze na kuidati ya mara hatu koleji
0: tubeo
2: atandii koko loti nebio umabi ila abana kaya atata ile kuno kolezi ntu otinebio
0: Mukembo busungu bwe muina bungi kitegerekese mbadde nsabatu de kumulamwa. Press tugenda mukola tutia.
2: Kumulamwa. Enamba ya ifu jetu weleza kuvulido bana ile tukali tandika kujita kukubanga ife namba da ife tubitana do bwa mumutwe. Mtene ya madamu esa elizilo musangu. Nka agana isatu.
0: Yesebo.
2: Ata namunana.
0: Yesebo.
2: Asatu namwenda.
0: Yesebo.
2: Ya sembia yo munana. Yo namba ya bwenkanya.
0: Yesebo.
2: Kale ntu aliza alala waile madama sona ajiramu ayenga neyo.
0: Webali nyo baba niyo yene.
2: Yetu batu cha kwa kase ntana batali na buti kumula mwagwa mwana mwalo. Niku saba. Chetu amu sabi olo ido kubanga sawe nezira jia sobola kuba. Na sue nke dongi tilivuoti nejo.
0: Yesebo.
2: Wali kwa bati yae jeni namba ya ATM mwe ni isomero. Akituwe kuku, yobire kuku, na ni ATM oyo. Tubone nga ikiriza.
0: Umano kusuma.
2: Umano umano yokuwa umano yebibu uzo. Tufunile umano yecho kukola. Kubanga nze nganze kama kubira. Si nga ebi amonda biyako biyevi amanda. Si nga ikiriza ngo mugongo gumu ikirizo kuku tamanga kuku.
0: Yesebo.
2: Ndi kwa ya mensa we ya manda.
0: Wee mama.
2: Ate madamu esito ije nkola yange.
0: Mbidi mkumanyi baba. Nga niyanziza.
2: Nde manda njamu wa yensa u.
0: Niyanziza nyumkano.
2: Ayenga doireku. Balikutu visanga bubi. Nechi ndi akataleke ka.
0: Yesebo.
2: Renaba yo ali wedi yena yena yena iranga muma lirivunga timu hiviti mkuzi timu yaye akuge kunambe eno vogele za kani kubo ono yena ira alikuenda mtu
0: guwa kubela na ye
2: ye nyavu
0: kari baba
2: eliziro msavu
0: aha
2: anana munana
0: anana munana
2: aa tinana na ina
0: iye sebo
2: chenda na andala
0: chenda na andala
2: ya sembia ziro muenda
0: Esimbia yo ziro muenda.
2: Wenyabu. Ali wede ngati muya.
0: Ugenda kudamoji nsindi kire mu messagezi. Mbenga njisoma.
2: Wenyabu.
0: Kali baba.
2: Kali baba kumama.
0: Niyanze za nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo. Niyanze za nyo, niyanze ge. Mukemba suman, niyanze za nyo sebo. Niyanze ge. Webali nyo, ensawe ya manda. Tuwe yanzi za. Una sabulo gatunda?
1: Mama.
0: Una gatunda? Hei. Eh, banage. Buso garwe radio. Jewa
3: lako nyago.
0: Kari nawe jebali mkwano.
3: Kari.
0: Mm.
3: Katia mba kuyo mama wange. Kwa ngabela mama wange.
0: Ye dia.
3: Mwanaji kwa kuzana.
0: Tuwe yanzi za nyo, tuwe yanzi ege. Mm. Banange namba yiko tugenda ukubanga tuteko obu yambi namba ya MTN. Banda yete mumbu za binji. Ate eatero ye nyangu. Eatero ya bachi. Banda ye naruwala, naruwala. Sokati, ebibu za binji mbasi bisobola bidam. MTN, chonina chosobola. Lukumi, kale buziba ziganyo kuwela zirie nyinji. Afune transport ya dewaka. Tuliku ziro musamvu, musamvu, mukaga. Satu, tanu, munana, satu, muenda, munana. Emutieni, erimanya gange, na nyombi Esther, ziro musamvu, musamvu, mukaga, satu, tanu, munana, satu, muenda, munana. Oba nkuminya, oba kakaga, oba mutualo, agende, atitenkanye. Echisingo muruma, bana kusoma. E namba e ya master watambude na yo. Ya teacher director ya master yani. Rwacho tu wadaba tuwala mkirasi. Rwacho tufunye ya. Tagende rono bimala. Anabi bitumalira. Betumu sabana kiriza. Yine semba yo wansi master. Kari. Kamale kubanga temu nange nyingira kusawa ya fee soka yo kubiri tukomeo tukubire ku master atwala mo class teacher omwana bamuhitani
1: ne birungi nangobi
0: anti oyogerera wala
1: birungi nangobi
0: bilungi nangobi abaganda tebatuma batyo oye mwana Yesu walukwago
1: walukwago
0: lwachi wa mtuma bwotyo Anti yogera mpola nze wantamye nkoyo kusika eriyo. Yogera konga nze.
1: Kuba ndi mumbeda na mweri anangobi.
0: Twajirwa abambe jabanange na abalangira. Mhm. Birungi baba ne yamutu yamutuma. Okay. Katuingire sawa tukamao tukubire ku teacher bomulowoza mwekyo kutuwa. Chonna chosobola. Ne transport fe atuza je tuwavude tumuzira. Transport ya tuzoje tuwavude tetumuina. Emu tena yeri kuvako muliru wane isacha jinze masimu monsasire. Yeyo jemba gambia yeyo nebo kubako wate isemu wa isemu kasteta manyaga na nyombi Esther. Sinde zija kubanga zivako bulu unchi. Tulikuziro musamvu, musamvu mukaga. Satu tanu munana. Satu muenda munana sofa. Atuina wensawe yama ando kuvewa mkulu mkembo Asmani Butangala. Assistant Coordinator Jinja District. Tuwe yanze za nyomu kwano. Tuwe yanze ge.
4: Esawa. Diritanwe do kuncho. Webale kukasana.
5: Kusoga Royal Radio.

0: Get well down.
1: Aba baila wa when was that?
2: Mas música.
3: Kube no speed jetulidu muka.
0: When I say Karwa binga misikirize.
3: Suga boyo radio. Ondi kumoyo.
1: Eno, neya chaba zinga wabu soga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.
0: Uriwanda!
2: The rocks up.
1: Tujani wet!
4: Chinana namunana katoneze mukaga.
0: Busoga Royal Radio. Ondi!
2: Right now.
0: Kumoyo!
5: Kari. Nkwaniriza mukagwa mugonza je kumire ku radio. Yeise bantu chabazinga wa Busoga. Chinana namunana katoneze mukaga fama. Iyo sinzira okuba ate ng'ogiwuliriza nkwaniriza mu nkola nga ya buvunaanyizibwa ino. Enaku ed'omwezi da musingwa kibumba akampeira obwibuka nti okaali mulamu ng'okasobola okuba ng'owuliriza pulogulaamu eno ate zeena n'abanga ng'asobola okuba nga nkutuusaako ensonga ed'omuzinzi. Enaku ed'omwezi 22 mwezi gwa mukaaga mwaka 2026 olunaku luno lwa nsonga mu bulamu bwo. Kitegeeza nti neddimu kuna kwedda okusimbulusiza okuba ng'oba mu bulungi eisuubi n'okwekkiririzaamu nti bikasoboka bulungi amakulu ntifungiza tube nga twongera okuba nga tutambula bulungi. Ndi musaadda muva bugwe eri asiri ninze Ashraf Waman Ramin okutuusa ku pulogulaamu eno lwa baraza paka lunaku lwakutaano. Twogera ku nsonga da muzinzi ndereere nga ensi yo bw'etambula. Pulogulaamu ya lutabaalo etutuusisa kuna ku 2025 edda akava ku mwaka ogw'enkumi ebiri amakumi abiri n'omukaaga amakulu nti ebulenda ku kikumi kiramba kyonka okuba ng'omwaka guno tugusiibula nze niiwe oli kuwuliriza. Katonda baali banga asobozeisa okumala kw'ebbenda kw'eddibula y'ekikumi dyoti ntono aye ninjiino okusinza kubula mu Katonda bw'eyida ng'abugereka. Kitegeeza nti yongera okukola n'amaani, yongera okusaba, yongera okusabira ensi yo, yongera okuba n'okuyikiriza nti bikasoboka ate oteemu n'amaani okuba ate ng'obituukiriza.

ebiragiro bya Idi Amin Dada. Hmm? Ba muzika muigomberimu. Hmm? Eranga bendi kichechi wanukono dipinge esusubirizanti bandibanga ba muzika. Neyari governor wa Bank of Uganda ebisirebyo Joseph Mubiru wali kumpi ne Ruzira. E Ruzira wala jawa kumpi nga Maxon Bre. Ah wow wow. Mbumbu mbumbu. Bandibanga bagema yali governor wa Bank of Uganda ebisirebyo Mubiru Joseph. Bagema. Hmm? Omukuru. E yali chief justice wa iwanga Uganda nga bama zobe ita. Baba zika wonga kumaxon B Ruzira wo. Bigambo bya DP byali bya mwaka gwanku 2013 tulikunonya kisoboka okuzuula engumba gumba obatu azika kwemba baba oba ebisigalire ebimu ebya Benedicto kiwanuka kisoboka ebyo bya DP neetegeze etyo nti bo abaliwo mu myaka edensanvu baduba nti Idi Amin Dada okumala okuyita omukulu oyo yamugema ya mule vya alivya. Engumba gumba. Omubili ogu ya gule vya alivya. Bajaba abazika. Iruzira. Ebe vimpali za bukoloko loku okulengeza ku kubiri mundeyo. Dipi ya kubanti. Ebi sigali dabi. Biri Iruzira au. Okumpini wale Maxon B prison zawo kitegeza nti abasi babali Iruzira bali kumpimpi awo kibanga bigambo bino bitufu bya DP byendi kuogera wanaka sira kabuti

0: pale kufuna
1: babiri
2: ti kujja mulala
1: eh no
2: oyinza bagoleseyo na liko kizibu
1: bawo nomgama naenze nazara nazara ko kati gwatazala dia osobola kuzala ko
2: atembera dachuka
1: ja vanyuma gwampuliriza nkubira ake simu ojet kujanjabe njagala ku chimakinga clear sigaba luzalo siri musamize sigaba luzalo wabula nzijanjaba ebi ebigana ebyandi kuganya okufuna olubuto dena une tusaba Katonda nakiriza nokola ki
2: wazala
1: nokuzala step by step tujanjaba ebitawanya ekisenge sagala kwogera nga senga naye tumanyi ebichankalanya abachala ne mukala plastic nezigenda noberawo nga wafuka senga wange nabukalu jangu tukutereze abamu mubate muli nabuzibu nenga hormones za chankalana nga you just need okubalancinga hormones zo ka appetite ne kakomawo sisobola kutereza abachala ne statereza bami abami sikanya namwe okunywa ebidagala kumukumu ebireta manyi gekisajja nabagamba soko kebeze olabe emisuwa jojiri jitya entambula yoyo musayeri etya otuyanirira owekera ogeze nnyo onywa nnyo omwenga tetolya bulungi atono nyamanyi gakisajja
2: rachitosoka
1: no werabirira no lya bulungi ne mulekera okulya bibutu ebiwomerere ebingi abasajja mwetanire ebintu ebivaamu zinki naye bwoboze ku step by step mbuuza nti musawo tulye mmere ki okusigala nga tuli basajja nga ensigo za nsujju emirandira mingi tuyina emisongola tulina amanyama agamu basigamanyi mu Luganda oba mu Lusoga naye nga ebintu ebyo weebiri osobola kubinywa n'otiririra ddala amanyi g'omu kisenga akasale weekali ko nabagamba akasale nze nkawa omusajja yagala kuchankalanyamu ngo yagala kujoga jogamu weekend oyagala kwekala kasamu yagala kumulagako ochitegeera
2: tika kola luberera
1: naye bwobwa olabanga wayononekera ddala maybe wakwesa ko masturbation si mubiye naye olwokuba nti muba mukozesa amaanyi mangi musanga nga mukyankalanyiza entambula yo.

0: Omusayi
1: obo bu blood capillaries mu butuganyo ne bunafuwa size ne zevera sokati bo boli mu category eyo jangu nkuwe dagala eritereza size mu abasajja abenyoma then nku tuzewo systemu ngagwe umami.
0: Okay.
1: Step by step tusangibwa jinja mu town tuli ku main street awalinga jambula. Mbagambye ndi ku namba yesimu eya eyatero eli 0752018392. Ngambye 0752 0752 18 99 99 32. MTN eli 0775 25 68 43. That is 0775 0775 25 65 68 48 43. Oja kubo yogera nange buterevu.
0: Okay.
1: Step by step tumanyikidwa nyo mukuteleze nsusu. Amazima boboli na skin yonga ya gano kubalansinga.
0: Aune buu nencho.
1: Ngoli nebi na makula. Ngoli nabi mugaba. Ngato tuuli labu liruna kutuera. Amazima njagala kugamba. Uline mpisembi.
0: Tie faku.
1: Tewe ya gala.
0: Tiyeyenda.
1: Nga racho okole bintu ebyo. Amazima juli neka kasa mkutabule chizigo. Omuntu na yeru kabia ya gala. Neka kasa mkutabule chizigo no nyirira. Atenera neka kasa. Mkuterezo lususuru omuntu nga skweru siza. Ngo sigade mkala yo.
0: Yes.
1: Tusobola kujja mu ensundo nga tetukute kusikini yo. Just tujja mu busundo bwokamu na kusatu ngo bobo bwagenda dda. Step by step amazima tweka kasa okujjanja bibi munde ku matu nga tetukulongoseza nga towulira bulumi. Step by step ebimonde ku matu tetubirongosa. Tubijjanjaba ne biwonera ddala. Ne bwe wagenda awantu ne bakulongosa ne bidda. Jangu mu step by step tugenda kutereza. Gwe wenangu olina enkovu bakulongosa weyo ky'omuliro. Anything happened nofune enkovu. Esiwa eyokerera eruma. Tolina mirembe yakwata ku lubuto yakwata eyo bitundu byekyama yakwata mu kifuba ensu enkovu mbi eruma esiwa mujje tubajjanjabe muterere ddala.
0: Yeah.
1: Step by step tujjanjaba fango infections mwabuluumu omuntu ngolina oluumu bo oswaza.
0: Luswaza au namba 2. Luswaliza
1: dala. Jangu nkuwonyo urumu. Vako obutubu wawesiga. Nerubanga urugenda ato ugenda kulabanga lukoma wo.
0: Yes.
1: Mujetu ejanjabe urumu. Step by step. Tujanjaba mugaba. Yava kuzala. Walio geze. Oba wali ogeza kukwe yurusa. Kati wafuna chumugaba kumabiri. Wafuna vimugaba kumikono. Olabi kabubi. Mujje tubajjanjabe mugaba. Step by step tujjanjaba embalabe. Embalabe tusoka kukebera skin. Netuzula chiche chukurwaze embalabe. Eze zitawona zaabachi. Yeru achibuli chizigo chewesiga. Chikusiwa. Oba chitabulira ddala skin. Jangu tukebera olususuro tulabe chiche chetaga. Abagole ngulieyo ngo mukologo gwa mu December, November, January. Tandika ku skin care. Jangu tukuweka package.
0: Ateke teko olususuro ngo bwide bukali.
1: Iye olabikire ddala bulungi. Sisobola kuva ku muzindalo guno nga sirangide. Abantu abakisusizo okugeja. Nga mulinga batefaako ngolinga ateraba. Racho ogejja otyo. Chimbo wa TikTok abuza nto mupangisa n'ogejja otyo igwe.
0: Ngosula walandiro.
1: Ngosula walandiro di wageda. O iwe.
0: Yes. So, bada uzana tisiwagira juli kugeda ngosula walandiro di TV. Tisinuma.
1: Na yenze ngamba ate gwasule uwo. Gwaba atakiriza kugejja.
0: Ashua.
1: Walandiro domanye nsobe gani.
0: Ngwe dinti kugamba ezacho kasobola kuiza
1: eh naye gwali uwora cho okiriza to kulala amaguru urwale omugejo otandika okusobubi toli kunyumirwa nyumba je wakazimba muje tusale omugejo muje tusale ebibuto maybe ngoli nganze nakuzino banga mbambumbu yetali ya magumba gumba mainchali mugole Johnson
0: eh yokali mugole
1: eh omusajja yangamba tayagala akakazi kanu nya musuka mbunye kabula omanyi
0: Ati
1: mbasagala muntu kunsanga ngatenze nange ngeze nze ntunde
0: ebikoza
1: nze ntunde ebikoza ati yawo nange nzisante kato muntu abata kutegera
0: exactly
1: na ye nawe ngoli eyo wali obulideko muntu akusunga nti obulira masuka nino obusera nino obuji obunywako omubiri
0: negukolaje omubiri gwo muntu
1: negudda manyi wali omuntu okubira omutono ne kisuka ne wankubadde na obubere ekinene nnyo n'osukka neera na olabika bubi n'otuula olubuto ne rusooka ne rutuula ne rutubika wano wonna wansi ne nga
0: shependa ya wiki ebisambi
1: ate mwagala nnyo kwambala ko seti n'olyokondabira embaga mujje tusale omugejo ngamba gwe seba mpuliriza olikwata ku lubuto lw'obwoli luti nkulaba yango tusale ekibuto mujje tusale emikono egirebera tusale unama kudde nkulabo oli kebire chikudde kudde yangu tukisale step by step tulina creams tulina ne machines ezituyamba ko kukola hips nobubina obwaddala okugeza amabere agaddala ngate kuli bulabe bwonna
0: yeah.
1: Step by step tusangibwa jinja mu town tuli ku main street awali nga jambula oba wakati wa gokale ne Kachi Road ekizimbe bakiyita step by step
0: kizimbe mwati wamba
1: gwe botuka mjinja gamba nonya kizimbe kya step by step ante kiri ko linyalira kiri ko step,
0: yes, by step by step yes.
1: Omunene yagano tuweri nyangu tumide ko bosi wange mnange sirwa kubonta bukira nongo bakukizimbe
0: naye bade kizimbe cyo mwati wamba mbutongole
1: kitufu so muje bobato na wandika namba yange yesimu ngenda jikusomera nga mpisizaawo kano yes. Bobado onyanjula wano obagambye nti tuli na bride
0: na bride yambaza abantu ku mikolo
1: mbutufu eri si bride bu bride jite one stop
0: center.
1: Supermarket
0: mo eastern Uganda
1: kuba awantu woyingira no jawa ekanzu y'omwana no jawe suti y'omwana no jawe kanzu y'omukuru no jawe kanzu y'omuzeyi no jake suti jetpangise mitwala 5 no jako ne suti jetpangise mitwala 5
0: nakakaire
1: nakakaire kati kitegeza nti bwe tugamba tulina masuti ge mitwale masuti ga mitwalo 5 atene tugamba tuina zetpangisa akakadde kitegeeza awo wakati ngogwawo tuba tukwambaza
0: ngoli between emitwala 5 ne akakaira kalamba
1: hakuba waluweze emitwala 2 nunji waluweze emitwala 10 nunji nyo
0: yes.
1: So muje mutuchalireko step by step tetukoma kukwambaza bamiboka tulina gauni zempya zetwale sena zisumulura lwa kusatu nga mvudde wano tuina gauni zempya ezikyaliko n'obupapula nga gwagendo gisookamu tulina gauni ezenjawulo then tulina bano bananyini figa nga yes. Yetayagala gauni eyo nga yagala tumutungire emukwate munyiga nga hips zetadde jangu ne fashion iyo fetujukutungire ojja kutwebaza oluvanyuma step by step tetukomoko tulina changing dresses tuine bitete byemperekeze tuine byaba maids tulina bino bye tuyita robes ng'omuntu birthday ngo yagala oyambala olugoye lutuukeeri jangu tulukwambaze oli lubuto oyagala kwata ku lubuto bwe luti olugoye lweyanje byonna ebyo tubirina tubipangisa ojja ne weekubya ebifaananyi ne tukolako makeup ne tukolako enviiri ne weekubya ebifaananyi by'oyagala
0: yes.
1: Step by step tulina gomasi Johnson ekintu kya gomasi amazima bwe kuba kwepanko bane panke kuba nina mabala nina mayinja jinja kujinja nina goma singa sinabazi sumulura
0: actually ekitiibwa ekya magoma si wano mbusoga
1: banangi
0: kyasigala ku step by step ayenda goma si jibeta goma si
1: amazima
0: atenga waliwe dabeira isne ne dabei
1: inze ebintu bya packaging mbirina na yate sibyembera ko nnyo mbera ku mbera ku budget iyo gwe jangu ombulire bulunjo ngambe nze nime mitwalo nkaga na njagalo yambaza omugole wange oyambaze metroni oyambaza ababuza ato omugole achuse
0: amaseti namba emirundi

0: Yo mwini mami shabani. Ena mtuombe riyo kari eche nani. Riyo chikusike eche nafuna yo. Pega nwe tuwa kwe yaka wonga ena mtuomba. Tuwa kasiwa mkavera. Aka ilugavu. Tuwa avu gamba tuwa yaife. Patu kao. Ega anga kwa mtuwe wa ivali wangai patu nemele yaife. Mwena aka wonga kari waka megula kari tuwa mugati. Ah. Kama kajire. Mwena kirongosi. Bwemani kwa gire vintu nga bikuamba. Aka wonga kampereza. Karunji. Pega nwe okubo nukuniro mwa miyono guli kubo na kabuji. Tufumba kabuji kaife. Kampereza.
1: Babe chikukuziza kujyo. Kijia kuwa.
0: Bana,
2: na kasusuro kuchuka ne kafana kati.
1: Mpereza.
0: Mpereza miringi center na bakola kaunga. Kaunga ibika lunji. Kakulia, kazimba ino. Atanga kayondo. Atanga kabi, ni kukabuji. Kalibulala. Paka nchua boko le gula afukiro namba. Chaza bantuiku mbaleka o. Jogule kaunga mpereza miringi center. Afukiro ojigo yefuka mchilo ndala chitundu.
1: Nawa.
0: Paka buli muntu megulira kumegulira kumegulira omuwa ivo bakidandali ndiko bekidandali kimajira oba bidandali oba kidandali oba fumbe kisike bukalamu balire ku paka novao batuno mutiere guza mabale eri awantu bena liomutiere nga mabale tigayire nakubandi bana imwe timuidi mpereza miringi center bana
1: yebandijire
0: na muntu mbao kayiti road mukagasi yao maamini mukafene paka nokumbali awali omukuru manager Franka avuga hali ya mkwanu gwange yakabata akonga kantu kagabira na abantu abandi abali mu mberembi waida yetu linga tumubwe ine bwontu amuwa aya amasomera agenda okuba supplyinga basupplyinga oli kuenda chi oli kuenda bikutakuwa anko ketambule ngeri na kabina waida eri enkokonga tudimegula kubwa budingo omukuru nyaiguza omuze gwo kuna lulebi koko bine byeru Ebiko tebe kumpereza enko kebiri ya wiki isatu yafunga ko munofu gwenu gwa kulya kankuweleza namba batakuba no lugezi gezi e namba elise musambu nana isatu nkaga na ina 00 chena na mukaga 0 musambu munana isatu nkaga na ina 00 chena na mukaga oba 0 musambu itani itani abine isatu nkaga na mwenda 0 isatu Namba 0 musambu itani itani abine isatu nkaga na mwenda 0 isatu niga star ibiri mwenda musambu onige star ndalash tampini ye chama sirikira niga star ibiri mwenda musambu star ndalash watupatu nitani kebu zebi so kebi vili ndiga baku senti kimwami kirongosi
1: na wow
3: Eri nani kunze kasinga Paulo ngamba mwisazala baba chabazinga bunole bunanumba ze kasinga Paulo ndi nabazaire bange baba wange ni Samuel Kasinga ati amaukchale chenga yama echagani wa muluko gwe bukalenzi ate era mwigombole lya chitera ze kasinga Paulo ndi mukaire wange ni namukose Mariam yena ati amaukchale chenga yama ate era muluko gwe bukalenzi Elanga chona chaganiwa mwingoloza eriechitirira. Mkaire wangoyo mwise mugosa. Era avwira kuchale cha buduba e.
0: Buduba e?
3: Yesebo.
0: Ewa ifu.
3: Wa mwami wa iswa.
0: Wa iswa chi.
3: Wa iswa kelementi unguli.
0: Buduba eno e.
3: Yesebo.
0: Oh.
3: Ngovuwa wakasumira waka playmali.
0: Buduba eri ya masumina asapu.
3: Isumira ya playmali ini nao. Nze kasinga Paulo ndi mwise mayanda era ifa abaise mayanda twavire yala munsi ya Rwanda twasogolimba twaida paka kuchalo eche buvuma twatuke buvuma twafuna ebizibu byali bya mirundi ebiri kizibu isoka twalumbibwa endala ekyokubiri
0: nakugogomba
3: twalumbibwa embera eye mongota yatuluma ino Tuwakoba nti haa wanututu sobo leo. Atela tuatandika okugemeri hatu. Tuwaida ebwe mbebuna. Ifawe isi mayanda. Tuwefumandaza. Omuziro omutono nange. Ifawe isi mayanda. Tulinaba na baifwe. Abaiga.
0: Dadala mkiza kuna abantu wabili.
3: Omwana omulenzi omwiga. Bamweta mayanda. Ato omuwala bamweta na mayanda. Fawe isi mayanda enkuni ya ife ni maniro. Fawe isi mayanda tulino mubala. Mubala kwa ife kufuga guti. Mayanda alereda. Mayanda alereda. Mayanda alereda mukazi mulungi wa mugude. Wavua wanavua imaniro. Erani ila imaniro. Naida kuota msana. Wendiko wani ilayo emagombene wa ife. afumbuwe chabazinga wabusoga ebyanda nebyanda obufulu bufwe abaana bawona olungu sense na wao
2: kayanze zamwa nikasinga pao mo kwene obweta bisalu yao
3: kayanze zalata
0: mwami chirongi sinenda kula misaka wantali mtaki sedenda ulo nga mnikwila yowaka abali kuva mitundu ebyenda ulo kujia yemuja eganga abali kujia Kampala nga mkuliza Busoga Royal Radio niga star ibiri mwenda msambo niga star ndalash mnange nkovere onyiga kamuni yenye ibiri mwenda msambo akamuni yenye moiza akadala onyige star ibiri mwenda msambo akamuni yenye moiza ash otekamu echama pini echama osirikile Airtel otangaze chintu chaba kuiza evula dachika ikumi jonka nga besi nteja isu olwati
1: Kali ngebule dachika ikumi omazo kubanga tewe funina obonero obwo kweyanda isabala muzina idi bwaja masuna kubanga te akumwaga mpera no kuidukisa bwidukise ntivaino aba da bens capital brains bagani kwa saida chitukiro iwewe na wena ulikwetaga ndg bana bana bo cha loading banange ayajajajaja
2: olwe jingo mwibiga ida
1: mkobati
2: uno
1: koze samu kwenu
2: Ni wanye ndo Luigi. Ngomwe viga ida Luida kwa balibu kwa beti. Uwuna aliga na aliku ndigula. Mbo balibu ocha. Boyende idini seikalamu. Eigu mwobu kalamu. Eiru njerija mundu. Eyoyene yobu vunanizibwa. Da Benny's Capital Brain. Woyenda. Olikuenda vinebio chibwanga. Bikolamu idirao. Entebe dobu vunanizibwa. Eradona badocha. Nige vivabita andavya masomero. Jaku da Benny's Capital Brain. Abantu bano bagana. Kungu datu ke kamuli ogemo lugudo lugolo lea eyingo. Buotu ke chitu kilao. Lingi lila kutransforma. Kuchi nechugude chigolo levu wangala obe mpunde. Ojaku balengira onga nevyoche. Evi singa mbukalamu evili yao. Evi okere. No. Ngendijedu. Nenkalamu
1: yes,
2: modona done doche bwagalu yao
1: yes,
2: na abasinga era woyenda
1: yes,
2: iwo jaku batukirira ena kudemulagaine dene tidi bitaku igatuka butuke sasulayo kasente ke mbamulagaine ku olinde runa kuleba kukobye ojono ne bintu byo
1: bale
2: bale namba
1: namba yesimo erisiro musanvu itano musanvu anana itano asanda isatu atano na ina zero musanvu itano musanvu Ana na itano, asatu na isatu, atano na ina. Buti nika tusembia yobano. Nga iwoli kuendo kutu ulizaku. Tuenda tuku ulizeku. Ote kateka enamba, edama simu. Kuli joku vita. Mwidukulu wangi. Wawulida kwa haba wawawa.
0: Eh.
1: Eh.
0: Kukobe hile, omuntu aya ya enkoko. Akutukize enkoko. Olikuenda yaluna kulala. Olikuenda ya wichi ibiri. Mwezi obe netu so kutuwa lebuko. Pekan aba wawo hachale and popular readers. Yaba
1: tuwa lento.
0: Ndiku kwa nina muga anda wanga kutawu nukuno. Oye ditu wagana abantu bafuka mbaga anda baife. Omwana ye gula umuze kwa kuna lulabi kwa kubi nabiyeru.
1: Doti dijia buku.
0: Antebi enenda.
1: Okutuwa la. Okuli ya obo kutuwa la.
0: Anti yango batibi ayenda. Ndiku mwogere rao batakoba nolu gezi gezi. Wawa hachale and popular readers. Kazambira hao. Uwa mkwano kwa ife sauce. Sos. Pekano mkaziwe ni msa, beni msaada. Aida ndaba. Aida akabidi akatu paketa akakunsu. Muluso ganapa. Aya akabidi okukabingo kagemabana.
1: Akatu.
0: Kazibu. Okide wakutu membale kupigere.
1: Oh.
0: Kalinde kaide buhile ya mama wakume melo kagema.
1: Ayo okay, kera gina ku.
0: Ayo tasopala. Pekano wawawa. Echiru nje chibaliku. Ndiba tusenko kodinu. Adengo kode iwa soka kuri ida ndaba. Chebe toku gema muluso ganapa. Wawawa. Wawolonde ku. Kwa basa uo. Baku wengko kunga bamaze no kuinongo la dijako la ditia. Dijata amla ditia. Na katale kaliwo. Baku kone kitinga katale. Bandovesi kwa. Echiru nji shaibwe. Wako wa ntujafu nanko kumuichi ibili. Ojifuna. Balika sambira mdauni kanso. Urukudo balita muzaha muzi road. Okulira na niso sizi lane. Kuba kwa isimu. Kuziro msambu mnane ibili. Asatu. Chinana atanu. Ziro msambu mnane ibili. Asatu. Chinana atanu. Oba ziro msambu itanu msambu. Yes, chinana na mkaga nsambu anana isatu 0755 chinana na mukaga nsambu anana isatu mchala soso nukabili haba mwa inaze kairi soso haba mutabana wange ayo luo kubanga nabu nangu mutabana wange taja kumba vye nebivuwa makuru na ila kulu yu lebiti haba muko yu mwa wange okay. So namba yesi mwa radio haba ntu kutu
1: uliza what's okay kutu side dish
0: ndi sosi ni nkwa anga mbega anoya haba mutabana wange
1: nila chempulire mwa hoti wabu ndo toja afunamu
0: na hivu nangu mutabana wangu kundikiza kundi haina chajio kumba mziza kai yole haba nangu vi mukazige nafuka muko ili mwene bila ya mtabana yangana abigala
1: elwe ndikuwa ili mbozi ya muti haba wangefu anana kumboze
0: muti haba wangu biati lera mbwa vata ambila mtaksi ya mtu kai yene indi ya fuile piston
1: yana ya piston yenda
0: ya piston yiku miyevi giri wabunwe
1: kaje ya ilako kari basema na wanyabo oenda kubanga ato vita kunamba daifedama semu tuenda tukulizeku ngabali ni gasta hivini muenda msavu star ndala hash habari kwende sente dino muenda mu ganga ni gasta ibiri muenda Musambu star ndala hash studio lines daife doli jokuwa ngate obita kunamba daife domu studio dene zira musambu ina mukaga ama kumiatanu chinana na isatu wa sonda isatu tulikuenda kuingira chimego chaife chisoka oli jokuwa ngate obita kunamba daife mwami muweta chairman wa boda boda mkulamu isa kuine buwengao madange ni mwene mwene mwene tuwezo kufambitu ndwebienda olu
0: zira nakula musa kumwamba guerenzi ni magule rifazi
1: ah mikwano jonze jintabula
0: kali bagulete
1: Bagwele nze kaina.
0: Ni mwolo.
1: Ni mwolo.
0: Kala bana.
1: Mukagwa.
0: Bona bana bala mwisa. Wachipati chili kwa latu bona. Takwe chuma, takwe chuma, takwe chuma. Hello. Salo nga labi Teresa. Wewe zira nze nte kuwana.
1: Ale.
0: Bale se chuma. Kupasa bachile se kupa Japan ya ibaba. Komexina singa abi tegera. Didi ya na achite siba achite kuhide duzi.
1: Ah, evi nituwe vili kuhidano. Hello.
4: Kutele kukemi ya Bazibu James inula lunitele.
0: Bazibu James, ewe ipewe na wale inula.
4: Awe na.
0: Mama, mama. Oluso galu yutia awo.
4: Oluso gana awo.
0: Pika tukule ondaka lu tuje kumutende ogundi ya abantu wale kutenge temiti moti punone munu beba gemi umungu awa.
4: Awo mungu kwa yuwe imidizi.
0: Bas, yesirikira awo. Buti, gama yoko abantu wabini zintandi kukubuzi. Echo mama kitikiro kuva Japan. Japan.
5: Sabana. Omulodi ali studio bukuku.
1: Omulodi ani?
0: Bukuku.
5: Luwano ali studio bukuku.
1: Oh mwami studio bukuku. Osinzire waye.
5: Baba nsinzire bukuku wenu muluko gwe bukalenze mwa egombola lya Kirera.
1: Malagante dai bwa district.
5: Egano district ya Mayuge.
1: Eh oli Mayuge.
5: Yese boyo kasinga Paulo.
1: Yesebo.
5: Omusto yebivuzo bulungi omuntu gwe gumuyimirire.
1: Omwidi.
5: Bulungi no.
1: Eh.
5: Atera ni kansala waife.
1: Eh,
0: kansala. Kumuluka, kumuluka.
5: Kansala sebo.
0: Bas. Kirongozi. Olwo kubanga obwire bugire ku. Kambuzi.
1: Basebo ne banyabo. Okay, tola kwe chume chume mali. Tola kwe chume chume mali. Tusobole kubanga tetu ingira echimego. Echisoka tusoke tuulire omudenene ogwene ogwolulimi olusoga.
6: Olusoga ndiko. Guno. Mudenene.
0: Kale nige star ibiri mweda msambo nige star ndala shitampi ni echa masiri kira. Nenda kakasanti dachika ibine delivery yunga besenti. Nige star ibiri. Mwenda msambu nige star ndalash. Ndiwa mkwanu gwangi. Ndidikiza kweri na?
3: Kasinga Paulo.
0: Kasinga. Paulo. Omusoga akoba?
3: Akobe.
0: Ati abasugula gana.
3: Atachinga iya.
0: Wani kawa utumaka ya. Tulimu buzebuze vya abantu wabili. Sabani chi. Olikuenda chene chene. Kupanzi katunda ya naya ambira. Sabu loku beisimu. Sabu loku bebugembe haba nichiba kulitusa kwa kule tila. Olikuenda chi. Kwa vuna mtu bukuta ya mdua kusikripti chi. Eee. Umungurono. Muna katunda muambi ya kutia msaredi ya mabantu. Haina kansu.
1: Eee.
0: Eee. Eda. E mpio uwa iferu uko mkazi. Nabye. Anet. Okay. Katushireke. Kari. Akwati abasugulagana na abakwanagana ndi uwo kasinga Paulo
3: leta isu
0: omusoga akoba
3: akobe
0: ati abasirika
3: basirikira binji
0: busatu
3: Weyanziza iso.
0: Awo na vao. Ndi kubuza. Ni bana wa bereba kwanu kuwa mnulu wale lomuna abati hile. Balikile Brian. Ni Mwasi Shafiki. Hmm. Ni bana wa bereba kwanu kuwa mnulu abati hile.
3: Ainga neri inalibati sisa.
0: Kasinga.
3: Yesebo.
0: Pana Sabani. Sabani. Mwasi Josephu. Ni balikile Brian. Balikile Brian alikusaba kumitela yudu na kunga abalimu buzanga yeyenka. Omuso gakoba.
3: Akobe.
0: Kasinga. Omuso gakoba.
3: Akobe sebo.
0: Akubona bona.
3: Takueta mugeni.
0: Busatu.
3: Weyanziza.
0: Wani kawa busatu. Ndi kubuze chibuze kisemba yu. Munsamba daba soga. Kugemi dada sula. Wemi ya kechina na kusamuli. Kwa tuza. Ndile mubiko iku.
3: Later.
0: Dada. Dada chirongosi.
1: Wanji.
0: Gaba ganabuga ne. Dachi kade wele udenko vyo. Gabira kusende. Ngabe kukwedi soka.
1: Kale.
0: Kwa kaka senga. Sende.
1: Kale. Mukagwa tulija kubanga tetu kugabira sente. Sa weno. Enda mbone chuma wanonga chirumuka angeri ya bali kuzana saa weno.
0: Nigesta ibiri mwenda msambu o nigesta ndala shitampini ya chama. Atika biliwe mkubaisimu kwa kasa ofu ni atano obe etano. Kupa tugaba atano ne etano uruware runo. Kambone chuma chikweto olera kwani.
1: Chuma chikweto olola wano. Basabo nebanyabe sente dikari uoni nchi.
0: Bas.
1: Chen kutegeza jamaisu nukuma angatu zana nigesta. Ibiri mwenda musamvu star ndala hash.
0: Katuboni.
1: Ibiri mwenda musamvu star ndala hash. Wanchi.
0: Mbakule kula bantu ikumi na mulala. Kuliku watano mulala na abasigere wo etan. Kaunguba isimu. Tubone. Nambiri zilo musamvu inaitan. China ana na andala. Ana. Ne December yu. Edo. Katuboni. Obasi ndafu ni imeka kusimuli yao.
7: Wanchi.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Sir Ivan ngobi okuba credit ya Chabazinga.
7: Yes bo.
0: Oze ine kuroyo bingo masavu.
7: Yes bo.
0: Ngobera sende meka dovo funa kuisimuli yao. Ngobe neri nali one chalo choli kuni cha amani wo.
7: Ni amani wa ngeni Muhammad Jifapo.
0: Yes bo.
7: Ni maige district.
0: Echalo bachere batia.
7: Baketa. Nachigo.
0: Nachigo mwigolo za chi?
7: Igolo za malongo.
0: Kuchalo kuko wanga alira obo ili yeo wide ula ansonga du.
7: Kwempanga alira.
0: Uwara vile chalo baba.
7: Ati wa masa na wama nji.
0: Ofu ni ya sende meka wa kuisi mlio.
1: Message ya sende meka vio kuida kuisi mlio.
7: Andi nkari kulinga ku.
0: Ayo jibwa ineku. Checking andile mungu kubire.
7: Checking.
0: Kabiri kangabe kwa abandi wanumboni. Nigesta ibiri mwenda msambu nigesta ndara ash.
6: Masavu. Utuwe na zana. Utangaze mixajo. Ngoniga star ibiri mwenda msambu star ndara ash. Uwangule.
8: Usoka royo bingo masavu. Wena sana.
0: Olo kubanga nte kukubuza erebi uzebi ndi Echisemba yu mkano mirakeni sambu daba soga Mwami Kasinga Paulo Omusoga akoba?
3: Akobe
0: Akubona kwa akatono?
3: Aula lagiriza
0: Busatu
3: Weyanziza
0: Tawangeme dado wechinana ina mirao
1: Kali basabu nebanyabo ifetu kajamba esino kubanga ate Tukukunira omukontani yeye waireyo atenga kansala okuida wano kusobola kubanga ate ayolesa chebeta obwongo ekibuzo kiri nti abitawo ja kumutendera ogwira ku oba tulija kubanga ate tusigala naye sente da royal bingo masavu dikali wino choine kubanga tokola game isimo niga star ibiri mwenda musanvu star ndala hash niga star Ibiri mwenda musanvu star ndala hash namagera lwamu kagaluno namagerao ready yeno yona yona irikuwe bede irikuida
9: era nendo bakobere tuli kujana abantu banji nga naba mpongo mubali
1: eh sabuni
9: abali na kasabuni akakawo nakaka ko mwamiole
1: yesu
9: yakatwala kwere yavuire legala
1: ali wa mwami musenze
9: omwamiole
1: mwamichi
9: Twakatwala ni mwene na mutwala.
1: Hey.
0: Oliba na sabuni gwa ko gwatwalira tendo. None ya mukola.
9: So olwo mukaga nga tumaze okweya
1: Ye dad.
2: Abantu mwena mwena mwena edo kida kutoka sula ako kweya.
1: Kuba tuliso kana kweya.
2: Kweya. Ezira kumena chiragire cho okuvuira ilala ya chavuire. Aye kasoma la kweyo tipata. Golo la bugo olega le kunama gira town council. Obawo. Oliindiri lechinaida. Obugari. Emipira. Okulumuka. Empake edo kulia. Biona biona bijakolachi. Bijakubawo. Meni oluva inuma. Shabana aliku igula la makina. Kusiteji. Abata mbona anga kwa lile tama soga gene gamba
1: hile. Atete luna kuti anaba.
2: Okuvwe mkoli.
1: Atana yegevya antipa
2: nasi. Kasinga.
3: Wampa isewo.
2: Oidye.
3: Ndidye.
2: Baliko wanga mboli kansala ku district kuigombolola.
3: Kumuluka ugwebu kalenzi.
2: Kumuluka.
3: Ebyalo ikuminachirala.
2: Mpega anuni. Ngoli kujamu. Ngoli kujamu kanso.
3: Isewo.
2: Tuendobe ngoidi. Echoko la bukalamu. Tulijia mkano miro kakwatuza.
3: Leta.
2: Echoba ilo kidi.
3: Kidi sewa.
2: Bwetuja kunswa. Oba mabu liga na gajiro uwe igulolino. Eva ayo. Eviga ambu vietu kobandi. Kulia. Aye yunko koyeteria. Ekolachi.
3: Emo odogola.
2: Emo da.
3: Yesewa.
2: Temo odogola. Ekolachi.
3: Emo da.
2: Echo chobo utukovere. Echigambo. Okumo da.
3: Ndi kwatuza ekigambo okumoda. O. Ka. U. Ma. O. Da. Ha. A. Okumoda.
2: Bakulo ndega bagaliwo.
1: Idea.
3: Kaneronde.
2: Mwami Kasinga Paulo, gano tubatuli kusome abantu banji, abali kuredi yeno, abasomi, na abantu abakulu abendo okwega, oluso gobu kalamu. Echigambo kumoda, chiri o, ka, u, ma, o, ende yiriri.
0: Chonga ichu chibenzeu.
2: Awo, chetuenzeu. Onde geire?
0: Okumoda.
2: Ti, okumoda.
0: Ayo, okumoda.
2: Kasinga Paulo.
3: Wamba isebo.
2: Uo koze kono balekere Brian. Atengo luomu kagatu java na ye. Asensa amaki na mugoma siye. Ngabali yawa mwota bulido.
3: Ye mani yenga tanso bole.
2: Katame ya tuze echibono. Evise labi no vye tulimu. Tulivye mvise labi ya kutu alaba na kumasomero bakolechi. Babe gerese. Ero musome sakolo umulimo guo kukolachi.
3: Guo kusome
2: sa. Oguo kwe geresa. Abasomi yavo. Isebo. Mpegano tuatu kize chibono okwe geresa.
3: Nikuwa tuze chibono
2: okwe geresa.
3: Okwe geresa.
2: Mm.
3: O. Ka. Wa. E. Ga. E. Ra. E. Sa. Ah, okwe geresa.
2: Bakumuwa gombo nezu.
3: Mbwe yanzi za isu.
2: Iwali kulu yeyo, olikuende mpia, onaba kubinevya ifebi talo vila bafwa, olweza, kayayana, akambula weyambula kubinevi sirani. Nigamu. Nigamu buti ofune mpia bukalamu. Encho kadale msenta, kubigo dobe vinojo, kulu dobe unguli muami, omunu ekogule, nigamu star, iviri. Mwenda, musambu, star, ndala, hash. Iwe nga tiba kole la visirani.
0: Dada, nga wali kole visirani.
2: Mm.
0: Eri oluna kukwe. Dada, kende tabaka gwani. Wana chilongo, wana chilongo. Kali, negolo lele wana chitunakola.
1: Olimuwa no mutaye ntondo.
0: He, he, he, he. Pekano wabu bubi. Umami umango wali kubela. Bubi.
1: Wa. Wama, tito ndo.
0: Nari, nina wene ndo kwe meneza mga nangata. Wena sholi kwe ndo gulala, ndi baba, tiche vijezi za sendi. Kali, nika star, iviri mwena msambo, nika star, nara shita mpini ya chama.
1: Nika
0: star, iviri, mwenda, msambo, star, ndara, ash. ndaku biro omwidi mugaiga waife ayi lebika bine musoga tugemaga inebika binji ayi ekike kya bayisa iruba ah muna wogemaga na abantu babalunji bulikai kumukwamba kule mu western yeyo twagemaga ne abantu babalunji wano eiganga mu ba doctor azibo namana basinga bakwanu gaife kale omukulu ona agemaga ina abati amisa radio muchi
1: Butera bakusabotere kwa abantu redi yeye abantu bawulirenga baliko sendikira anu message ni mwami mutamba ali eiwolola awena tera kwa abantu redi yeyo ebenga eyogera
9: no mwami ono webuvuma dakabanka bimujibu mukwano gosebo
1: atayireku
9: oyo bulikasera atakwe kizindalo eriyo chibox Julius asingo kula musano mu buzaya county oba muisazeri ya buzaya au. Familia yoyo na yone ya chiboksi Julius mbala muisa haku ndidi ntibaliku.
1: Batade mwami, kwa bantu vizina.
9: Mwami living sinakaza itukulu wawo akoba ati nzo kotivu haku.
1: Kale.
9: Paka bwe mutandika okutandikire no ye muvu ilile paka bwe muvu haku aba aliku. Kasinga.
3: Mwamba isebo.
9: Oline vivu zobi ya bantu bameka.
3: Babiri elandigo.
9: Babiri.
3: Isebo.
9: Tuli mkwatuza.
3: Leta sebo.
9: Olebu akuniza.
3: Yesebo.
9: Oundi yako lima yako bati kale. Tini wekiri?
3: Yesebo.
9: Olo undi yena ya muko lima mungeri ya yako bati oli chibona. Kubibone bie bibiri ndi kuenda kwe chibono chitia?
3: Chirala chongo.
9: Nga oli mukobera. Obo oli kobero nonti. Ole ya mukobi ati. Ali chibona. Kuba igobo oli kukobera ole oli kundegera yatuze kibono ali kibona
3: sebo ndi kwatuze kibono ali kibona a ra I
9: akulonde
1: Tomuruisi sana.
9: Timuruisi. Anti amenye igango galeri sokera idala enuguta ajatuiza bwayo mu kifwecho kukobate la akobye ra. Ochitegeye.
3: Ayo ba.
9: Ali kibona. Titu bana ra, tubana la.
3: Ngamba iro tinjire sebulunja.
9: Anti iwe iwolowoziza. Tichi bachibi. Ni febwe tubaye tuli kuidani da dole. Eri omwami gwe twagaine mulalat.
1: Ali awalirinda mutiaba.
9: Apaka isa sente de. Era abaira ali bale sente ningi. Aye gabiriro ali kubalat. Agwa chama chama no mukongoko.
1: Ali awo.
9: Nga nedire mukolese.
1: Era jasulao. Echiti anka chiti.
9: Akobye. Ati nga munange tatuse nga no mutiaba. Tivwao. So ali kibona. Mkutereziza igango lyo
1: me. Onde
9: kire?
3: Mbulire iso.
9: Aha. Abali kuluye yetu ni game. Iga tiba kukolima. Ni baba kukolima nga byatwa somesa babikola ni game star ibiri mwenda musanvu star ndala hash. Ni game. Ofune mpe ya kebiryo. Obe kuba na batanu atanu. Otaba mubale ya betanu etanu. Ni game star ibiri mwenda musanvu star ndala hash otemwe repini ye chama sirika ka message niye kaido idabo tinolegwe bavuo kubira bambuzize sento dibwin aye lati twida kwa tulaye nga eziro digezeku so titwida akoba ate kwa baba ile ni mwine gano kulusege nga gana mukobera ati muna gageze Oko ole koko bati jiba ile jisi
0: Mami kirongo sini sula kudachi kaitan edanga bitakusa itan ebulu kuyeda kwao ndi kwenda kula kula yokusenda abantu batan emitu wale itan itan buti kudachi kana na itan mansi atana tana abantu batia kale nige star ibiri mwenda musambu star ndalash bada kudachi kana na itan mba tididi malakuwa indi java mansi edisinga bunji nige star ibiri mwenda musambu star ndala ash siri kirirao ekintu kirikwida ku kwa account iyo aye bobango bivyo ina mtu muna ani awoli webuze okobote hello atindifunye ati mwindaba kubirwa radio ife data gera choli kuchene kitufu
9: kuba ife ga double data tudite gera ntyo yafuni atanu obola afuni
1: aye tuenda bwa kuka kaso kuva joli Abade tulivo nane chumba chadire kuire wene yodo sumele kuwanga teo ofuna.
9: Na abantu abaliye yokuluya nti ene wichi yona yona abana balikuira yokuchi kumasomero. Okusoma chintu chikulu ni chabazinga achitukoba. Tuize ya abana kumasomero abana batajamu kute mabikado nzeni msada msomesa. Yes, nte kuokobera abantu okuba idusa waireba chidi abantu abandi bera bilala bilanga batuli kuba idusa anonti woyende mpia okuva mu bwavu okuniga mu bunigot omuntu alemerwa nokukona mu bukone ngali nganiga no gano gano no gali nago okukoba ati buti mwe bali koba ati sita kankone gano kusita ibiri nte kwao
0: mwenda
9: ate
0: musambu
9: ate kukumusambu aire mugale kasta atege endala
0: ash
9: alindirire chebanaleta ate munambera afune center ale
0: mu ate dada wetu ente kale kale riwo tuida kubanga tuletanga woku mukuwomesoli myolusoga enda ule bigambo kuberi abantu kale bidi kusoda kudina na kuimika
1: eri omutendera gwebyo basobene banyabo wamo muri tuliriza Biona biona mwida kujamba sino kubanga temo vi ulirano muluso gandiko. Kankwidu kise kukatono katini tibaino aba Joska Farmers Vet Pharmacy bagani wa mchivu gacha idinda. Buti niva nova kule tera enkoko. Kwa dino kualuza bata ndiko kualuza.
0: Kule tenko kukuvye Tanzania ni Kenya. Enko kedivika maji tidiribo ni kena kudino.
1: Enkoko divuze.
0: Tunaonize enkoko mkulo nalikuenda kwa enkoko lukumi. Aye senda likuta maendo buta
1: ambu. Mwetu wa iliza.
0: Kati aba Jessica abo
1: muntu akwe olwa buji ngoko bakwa yanko ko lukumi be be be be be ndeme kulimba
9: kero na ku rewa gane mpada
1: wa mama ndi ko bela ba Jessica bano mubave ku muulire byange
9: yoli we mpada mukavera gana
1: dada Nambe dama simu didi no iwali kwetaga enkoko echo macha mala chatuka echaluza eh hey. Iwali kwenda olina amajigo wandietaze baje mbasi nokubanga tebagaluza aba Joska Farmers Vet Pharmacy bakutegeza ati nokwaluza baluza enkoko edibika diriwo enkoko ede nyama diriwo
0: aha ede nyama ni bine bier biendi ko binanga byo kuna lobu na lule Omwana ola enkoko enkoko byo kuna levi eri abatuso bikokonga bofudontu tika kulaka lya okafuna bwa mugongo aya aba Jessica batuse enkoko ngewamvwa yaba ne kisambinga kinene omugulu munene aye bwe gumule ekigere kupitako edi ndi bako no bubina kastebo jirisa bikutabiri byanko bere byampereza bwana kirunje ki ku bantu abo bali o TV olusanga bero kulagire enkoko yobwe jo tambula bwejo bakastebo yes, tambule kwecho Enkoko na kumbali bubali to jituna to onoga sente to ira yakairikuwa ya dindi. Mufamu vina hiyo kuloza to ona abo to lukubetinga. Wati ni mkwa nugowa seye ya. Liko jisi. Ni mwino ono. Enkoko dida kubetinga da kukulachi. Da kufuna vitu fufiene. Jaye funa sente. Kala aba Jessica. Bali ya ukuraunda bato ya Gaddafi. Okulila na bavaluni pa wazenda. Bana baso gabai ifoti nife.
1: Bano bavaluni. Bano ba Jessica.
0: Nanti umu nako na michi?
1: Na mune ne.
0: So manambe, idia umulupapula dito wa wanika nipeni.
1: Esoka, edi 0-0-0-0.
0: Ne yonka. Joliba na 0-0-0-0.
1: Elasha banine yako labinu?
0: Kubo, 0-0-0-0.
1: 0-0-0-0. Chenda na itano.
0: Chenda na itano.
1: Abininandala.
0: Abininandala.
1: Anana, munana.
0: Jire muku.
1: 0-0-0-0.
0: 0-0-0-0.
1: Chenda na itano.
0: Chenda na itano.
1: Anana andala.
0: Anana andala.
1: Abininandala.
0: Leta.
1: Na yo 0700
0: 0700
1: 5 abinandala anana munana
0: number 0700 chera naitan abinandala anana munana tamo kusaba ko lwalero ofune nkoko yaluna kulala bantu batusanko ko damu is da which be nko ya day 1 ayi bakutera kuni intera wogula nkoko ekimu bakusulira ku nkoko iko eko nkoko iko mibawo kusulira ku sente mbi dabwerere intera
1: ngodema jamu bajeska
0: aba Jessica bo balunji Oma aminga we mkobe akutekateka kuja ku mu December. Tulina cancer waifali tuwala na ni mkutu akutu anula.
9: Mwami Kasinga Paul.
10: Wampa isebo.
9: Abega imwe yoba ni gabingo. Oidi nze nkola gana na bintu byafu na sente.
10: Ba muniga.
9: Bakobe roti munigemu.
10: Awe wange munigemu.
9: Tulikutani iko balagirira.
10: Muluko gwebu kalenzi munigemu.
9: Bakobe abe mayuge bona bona.
10: Abe mayuge mwena mwena andi bakubiriza ngoyendo okuva mbwavu.
9: Ate ni woli ni gay pesa gano lye tulikuira. Odigabe kamuli obadi je kaliro.
10: Ne yanzize isebo.
2: Bakobe roti tunigemu tulitandika.
10: Bana tunigemu.
2: Star.
10: Star.
2: Ibiri.
10: Ibiri.
2: Mwenda.
10: Mwenda.
2: Musambu.
10: Musambu.
2: Star.
10: Star.
2: Ndala.
10: Ndala.
2: Hash.
10: Hash.
2: Buli omu aga atemuchi.
10: Atemu pini yeye chama.
2: Kuba ti difuanana. Aye dine disoka dikolachi.
10: Difuanagana.
2: Buli omu atemu aopini ye. Message diri kuida. Ige sirika. Otakobe rali yao kubuliri. Mwino wa Paulo mwidi. Paulo Auto Spares ina wanyago oyone yakola kupiki
1: tini wano kumpi nakagasia
2: eh peche peche dinedi nyo kadona dona dona dona no mlangira ge yajja peche yaterera butini gabita agantu bewunya bwewunya keba mubonereranga kuchavwao
1: yajiga baboda
2: peche peche yo eri kusumbuga tukutukwe kusumbuga olina buno bumeti olina bulebwetu betabukalole olina bulobu obwirugavu Speya ya kubulaku otadaga kwepa kila kujambitu ndu vyanda ulo. Jena wanyaga wa Paulo Auto Spares.
1: Kukamuli road wale.
2: Kukamuli road. Ngoligo la ekamuli kumukono guno. Gwe mweta omugoda. Tinogwa? Ero yomuami alini ba makanika ba kalamu. Basibule pechi pechi yeyo tiba iba mbiuma. Biene vyo batamu evi kalamu. Bakutera nevyo guze biene tiba buza buza. Iga woyendo kuteleza pichiyo, jayo. Woyendo kubabuzaku. Soko bakubireko, kunamba, muna basomele nambe.
1: Nambe soko di 0753, anana mukaga,
2: yes,
1: atanandala, asatu na isatu. 0753, anana mukaga, atanandala, asatu na isatu. Eyo kubire 0753, inandala, mkaga na munana, nsambu, 0 isatu.
2: Kale, Kasinga Paul.
10: Wamba isevu.
2: Haba funye sente. Tulijabu gani gagano. Buti hindi kuendo ya tuze chibo no chino. Tuje munte kateke yini.
10: Leta isebo.
2: E chibo no chetu sigaiza chiribu a chibo no chiti.
10: Chirala chonka.
2: Tubane avu obu itabakoze sebi intubitia.
10: Bibiri.
2: Oluvengo nenso. Tini bwe chiri?
10: Chite bwe chiri.
2: Kwe vye bibiri. Tulijabu a tuza kuchitia.
10: Chirala.
2: Oluvengo.
10: Tulikuwa tuza e chibo no. Oluvengo. O. La. U ende iriri. Ma. Nterezamu.
2: Wavire kuira.
10: Kanterezemu.
2: Wavire kuira.
10: Nterezemu.
2: Oe mita endera jetuliku. Tija ama ino wenu. Ate tuli kusomesa abantu abali eyo bategere oluvengo vuire ku
10: olero
2: te mbayimukasera kankutereze akasera kabaire kawere
1: sera kawere era
2: na kade kabaire kakubye oluvengo chiri chiti o la u va e na ga o
0: Kale ni gasta ibimwe na msambo ni gasta ndara shitampini echa masiri kilira tuligaba senti mudachike disemba yudu nakabiri tugame yu kwa bantu babu dada ulu malo kubu zabi nanti tujia kwe mena uroku bango buhiri buje tujaro ndakalulu kama msambo le speedi umukula amuhire ku mwakano mkafendi msoga anje msoga anjidi amalize ni chabazinga ndiwa mnange Kasinga Paulo
10: leta isewa
0: chiko iko
10: chide
0: mbuli mgeni aido kwa ife afuruma ifo Takule chuma.
10: Late yone mpale.
0: Bustatu.
10: Mwe yangi.
0: Ndi uwo.
10: Leta.
0: Chiko iko.
10: Chide sa.
0: Buli enja. Njane entebe yange. Tole mekufu na chinko off air. Nechi.
10: Aguna amataku.
0: Bustatu.
10: Mwe yangi za isabu.
0: Ok. Naja. Kale. Kasinga.
10: Wamba isabu.
0: Chiko iko.
10: Chirete.
0: Da kose mindi satu.
10: E mindi re igali.
0: Busatu.
10: E rune igali.
0: Busatu. Ndi uwo, chiko iko.
10: Chirete sebo.
0: Chiko kompoleze. Bwengo bangantole microphone, manena kuyo.
1: Chiko kompoleze.
10: E rune iwa.
0: Busatu.
10: Mbwe anzize.
0: Uro kubanga. Muna sabani. Sabani kunani. Kumotoka. Yebikad ido andike kan kutwale yemnange wese solo wemya ke kinana akabuze mu ndi musoga ndire ni busoga njidi
2: Kasinga Paul
10: Wamba isebo.
9: Nenda kakasa tituli anonti tulimukusaga.
10: Zena ndi mmaliri.
9: Mukoba mbumbu za bikalanga fu. Tulimukano meroka na kandi musoga.
10: Yesebo.
9: Tubano mu program busoga njidi twasomesa ebintu bingi. Owulirisa?
10: Mpulirisa.
0: Ochidi nga nkola lojazi. Ayenda. Nkola lojazi chamani wabavuka. Kansela wabavuka mwudisu hei dinda. Echo na kiseti nze.
1: Tukone la kadofu.
9: Kale. Nenda kubela bantu abali ebo yeyo nti. Gali ente kateke yoko ekulakulani ya munsi muno. Echiri mechiri kusaga dino cha koko. Koko yena yena woyenda embego. Woyenda endo kweda koko. Nkubira ku namba yangi jentele okugaba ku radio kuno. Koko, obo yenda ndokwa nkumibiri. Obo yenda mutwalo, ige nkubira ku 0753 abina mukaga 9 ina. Ebi sigaire tuja kubikolapu.
0: Andi, mpegano, obozi kwa tulinabu mwami kirongosi.
1: Yes, sir.
0: Mpeo kwa mtu lijaji chusamu, ena kwedi ntidabu zanga. Niba mkanga itajabu zani kwa sisula, tuja atangamu komiksi, tutemu mkwale rojasi. Ni sabani. Babuze baide wanukuteba wanu. Okusetinga tija abayo waire nenda comics Mkola Rogers. Nani awo undi abasinga okwenda ebintu ebironeka. Kale bansetingira ebintu babitu wabu wainze tibembere nenze nze kale.
1: Ebuzo bya comics odabi ulira ati yawule ebigambo bino. Siwona amalwa.
9: Twidaba gaita ko mulangira aidabu beyunga ku naidobo mulamuzi.
1: Iwe. Ebu zobi ya kome kisele dhabi ulira. Ya ule vigambo minu. Ensiwo amalwa.
9: Kasinga.
10: Wanjisebo.
9: Oliku.
10: Ndiku ino.
9: Oli musoga.
10: Kale ndi musoga.
9: Aha. Chiwanuka. Musambwa. Era aliomu kubana ba kintu. Tini wechiri.
10: Yesebo.
9: Akola mulimo chimumbuga ya kintu.
10: Oyo chiwanuka. Na wanu la emisambwa.
9: Era nendo kukakasanti.
1: Nenda katono.
11: Echialo. Omuluka. Eigoloza. Nei sazali achabazinga muova. Buliwoli kugwa. Yoli kuswaza.
9: Era nenda kakasanti omwami oyo bwakobye nti eyo yoli kuswaza era yoli kuswaza. Chiwanuka alagirira bulezi. Nti mujje munogo bulezi buno ni buno oba muyita obulezi buno ni buno ku nsonga eno neno. Ekyokubiri tuli mundi musoga.
10: Leta.
9: Ku bulezi bwe banoze no bulezi bwe bayise buliwo obuwonya.
10: No bulezi bwe banoze.
9: Perita.
12: Aha, mukenke de wange. Hey, kodi we sakanga. Wano kulega ntumbu, kulega micha, kuwagala bwongo.
0: Olwokubanga abantu abandi bali committee setting ebibuzo ebyolusigandiko. Mwami kirongo si kino kibuzo kicho era kivire wa omusamuzi comments. Kodi mbuliza mwami kirongo si. Oluwati iti. No oluwabi. Niki, akwe ebubo ndo bisatu.
9: Ngaye dali mba kontani oba.
0: Amubuza kunga mwindi bakola
1: nene. Yeah. Ebi ya comics bireke bifela.
9: So obulezi titubunoga. Obulezi tubwita. Oleninga abajja kusima busime akati nja kuita ki?
10: Obulezi.
9: Tiyama onje nkuitira obulezi ombona aidana mizi. Tiyama onje nkuitira obulezi obona aidana bivado. Nde musoga ketulimu. Tuline chivuzo echo kusatu.
10: Chire.
9: Aye nga tulikuja kuchivuzo echo kusatu. Nenda kuhidusa abantu. Obwavu bubi. Obwavu laka laka we gomba katoga inga nedigulo kolotia. Ozira. Mm. We gombe mbada nivu jaya inga nedigulo kolotia. Ozira. Waba mulugendo. No waboda ya kubita kwa wolu kumingo. Ozira chi. Mpia. Nigamu. Star. Lekamuina nigemu. Kuba hizo bariki sasa. Aya ni namba ni balonde yotimua. Nenda da kuluya. Nigamu star. Ibiri. Mwenda. Musambu. Star. Ndala. Hash.
2: star ibiri mwenda musanvu star ndala hash otemwe namba ya chama eyo oba pin iwo ofune message osirika ompola ompola sente dokoze sempola oba ngoti ni bana abakaira abafune dobu kaire afuna emitwalo 10 agulaga kwekire ye mamba ampola ampola
1: paka bodi wao
2: paka bodi gaga dejo wao nga batuse kudindi mwami kasinga paul
10: mwamba isewe chikuni
2: tuli munde musoga
10: leta
2: lwacho mukazi tasaine kwonsa ngali mukugegenga
10: lwacho
2: oba ngali kugegenga
10: amaziga mavi okutona ku mwana
13: anti mami ayi ensonga
10: ensonga lwachi tasaine ku nsanga ali mukugigenga abali ali mukisera echenaku so chibati chirungi ngata ali mukugigenga ate yayo enso mwana
2: tere kwa kamseka kodi ye pankanga.
12: Hey, kodi we sakanga. Wano kulega ntumbu, kulega micha, kuwagala bwongo.
2: Olwe nsonga erinti amazi gago gabisirani. Buli lwe gatona ku mwana gandi mwesalira gajana ye.
10: Obayiromba
2: kankuwe kano akasembayo nkweze yo kubusoga ngidi tubone bwe tutambula ni abali kuluya oli kugaba kudachi kaimeka iwe esente oli digaba kudachi kaimeka
13: asatu
2: message kutabu irohungu ni gam star ibiri mwenda musambu star ndala hash
1: eyo ni message nzobe vile iganga
2: abali kulu yeyo abe itukulubu padengo abe kaliro kodi wankobyo titaku oluso gandiko tulikujaga byona yona abe mayuge
1: ngena kwa domo za 25 abantu bafa abe mayuge tulikuidao ngena kwa domo za 25 omwezi ogwaikumi
2: yes
1: tulikuida sobole okubanga tetunumirwa ololi kodi woli mama yuge
2: babuzo omuntu ekibuza
10: mukida mwisaza lyange
2: lyabonale akapula amaiso
10: ebonda
2: amogola amaiso achuso omuntu ayenge ekipo no kimujire tukobere mwami kasinga paul
10: wambe isebo chikuni
2: ndi kuchibuze chisembayo
10: chirete
2: mukuyiga wayiga ku
10: ngandi muto
2: mwene rutula bwe baba bagemesa bamugaki
10: Mwene rutula amuwa mutwe
2: akakemba tu akemba mchenda na munana ebu mozi ati iyo iyo iyo mukole tuyige mpongo nsolonge zino mwene rutula tumuwe manda abayizi banange mwebale mwene mbwa bamuga mabonge echegeza mwene rutula bamugachi manda onde geire
10: kutegeire isa
2: aha kankwize ba
13: kutwa
10: fetwa muwanga mutwe
13: ati mwene rutula bamwe manda
1: ti manga nanda
13: ngoe manda
2: manda
13: manda bana aye uroli mwono nefu mambo
1: vitoilewa
13: boli mwono nefu kai tukuwete ndo Kale nenu kwa msaka abantu kwa beta bajere timunsi muno tubala mu isaka tubaisa makara gansi ni gesta ibiri mwenda msambo ni gesta na rashi tampini ya chamasiri kilira
1: Aivari wa kwa gana angwa olijira jiri la ilala
13: Eee na kwa gana Kasinga
10: Wamba isemo
2: Chile choto ireyo Eli ya kizemu gano
1: Timugeza kuchiza timugeza
13: Maa tini faba type nzeru Kasinga Paulo
1: Chiwoire
10: chi. Wamba isebo chikuni.
13: Chirongo sima nena kwe bino yenu kubuza bigasa. Wenko bantu microphone tola yo. Ha? Kasinga.
10: Wamba isebo.
13: Buso ganjidi.
10: Njitegera kwa.
13: Bas. Mbuchitufu district ya Nama Yingo egwa mwisaza lya Chabazinga eri abuno lebunanumba.
10: Mhm.
13: Busatu.
10: Nimbwe yanjiza isebo.
13: Waandika woti busatu akubyatia? Mbe. Kasinga Paulo ndi uwo.
10: Leta.
13: Mbuchitufu eigolazali anabukalu yebuvire kwawo. Baji gaita kuna mtu district.
10: Mhm.
13: Busatu.
10: Mbwe yanjiza.
13: Awotebereza butebereza yero wakati usa. Ndi uwo.
10: Leta.
13: Temeko ba erina. Eri ekibali ekinene ekirireine Bulumba Town Council mu district ye Kaliro.
10: Ndiramuku.
13: Tukobereku. Obako ba erina eri ekibali ekinene ino ekirireine Bulumba Town Council eyo mu Kaliro district.
10: Lumbuye.
13: Busatu.
10: Mbwe yanzize isobe.
13: Ndikubuza kibuza kisembayo.
10: Leta.
13: Bakubuza kanu kachaba zinga tuulonde akalulu. Chidongo situla mseka abantu hapa kula abali mudisu kidebu soka nae mirirano.
2: Hmm.
13: Nendo kula mseka abantu abali nakasongola.
2: Yesebo.
13: Nendo kula mseka abantu abali ebuvuma, abali erugazi, boyuko enjeru munisipaite, mukono, abali ebombo, abali eserere, abali ebuyende, abali palisa, kibuku, embale, manafa, ebisikine ebukono, ebudiope, ebu iwana wane na mayingo, wale busi yao wane sazali ya mwami Shabani Maganda, Nairobi, kuida kuno kumayuge, ewa ipele chigandalo, ebu na pegano waireru kao, mbalamu isa kubana mwe bareni mwele isatu, ekalido.
14: Omwa amyo ya alikuyomba.
13: Atia.
14: Mwa kabana, ebitu nduwa imwe
13: na kalido. Omu kolo tu amu waire, mbali, adidinge na abantu avu. Ojo ku ya abana bembala bo nali kunano nali ku university aunga soma mama ule ku Kampala University nali kuni mkwanu gwanga waambale aya kuonkona munani mu lecture. Excuse me lecturer, I would love to talk to Sir Ivan. Aya ngashali kuenda kai chindi kumulagirira mu kubwa notice katuno katina kwanti a be tida kulagira kasinga
10: wamba isebo
13: kidakitia lumbuye okwido okwekona yino paka kumayige district.
10: Lata lumbuye lwachi yeko na kumayuge district inti aye ti yeko nayo
13: anti oliko bachene
10: lumbuye tetuka kumayuge
13: bakuwe busatu
10: mbwe yanzize so
2: Oba ilo soso jitwa ile irele sizi la lumbuka gale yaja yeko na gale kalilo Kairi oliji gabane mayugi. Kale, kasinga.
10: Wamba isebo.
2: Tulikuenda kujagale mukulo onda kalulu. Era abali kubutiba teze vigo ito. Ayenga mteze vigo ito. Tomana. Bayinzo kusula kumuntu nga mkambwe. Koze sabwa isi mweri weno ufuikile kusente dino detu liigaba. Nigamu star. Ibiri, mwenda, musanvu, star, ndala, hashi. Ata abantu abatera okuniganga ndi kusoma ebintu bino batera okufuna era banebaza nigamu oti star 2 mwenda musanvu star ndala hash kastona nigamu emisambo eja abalangira jorajora jinzo okuyamba twaje okuniga ipesa tripa ngalili kuida yoli
13: tuendo kula msa kuna ifaba ndifu na Metowax bali ya kuchaba zinga highway boche ndi jenunji boche dekazi bocho abuta na wamasomero atenga banobwe cyane ibyesubu ikirunje kiri ku matuba no tubesigwa wobanga atuka ku mukibuga cyane ku ku Abra Supermarket na abajocha wobanga ajya ku masomero ga Lubega Institute eyiganga yabasawo na abakola ku bena byo byolowoza wali kwenda katanda ka cyuma wali kwenda byesubu wali kwenda ki kirongo sumbuli mpapule ndi kundifu na Metowax abana bano bavayo bakobandi urusoga niko tuluende ino mwene yobalongo bane mukudiringa nabo kubanga tidi kwenika na ibanko bat nitenua. Nifu na Metowax chini ya chibali kwe besigwa. Tiba kanda aliriza bintu.
2: Mm.
13: Bakole ndi jedo kusindi kubisi ngedebe ta sliding doors. Bakola gates. Bakola double deckers ne na madilisa. Bakola ebintu bulicholo uza nga bachu umba wa mchuma. Nipu obo yenzi baku umbira case. Eye chuma bakule kira mungu wakiku oluba. Oboa ulusa ya. Peka nubagani mkuchaba zinga highway. Okulirana na kasaweka muku arena. Okumpiniwa wakupi na matafala gechuzungu na chipandu jachibu na huu. Tuka wadabu na uluji uluna uluka lamu na huu. Enambe risilo msambu msambu hiviri. Hasa tunaitan chenda na mwenda nkaga 0772 asatunaitan chenda na mwenda nkaga oba 0702 nkaga nandala chinana na mwenda 19 0702 nkaga nandala chinana na mwenda 19 naba ndifu na Metroworks mchibuge cheidinda
2: kale kasinga Paul
10: lata ndi kusaba chikuni wa miaka 18 nga ruja mukano meroke tuli jamu
2: yes sir
10: nikiriza ndumile kwa abantu abebukalenzi aba suze kuluya Eyo mzee wifi siso mukono kali mzee
2: omulangira na iso mukono
10: kale ayavule mbula mu bwensi
2: yes sir
10: ni mzee wasugiria era omuli abana ngate ni defense we kyalo mugabo jo wali awala ni muto we kigenyi Moses
2: yes sir
10: so mbala

0: wange kuba igetibuwo igeratawo
1: igeratawo
0: nze muganda gange ni mukuru wange nze ni nze mutowe kabiri nze ndi ga myaka 8 olowoza mwene wemeka mpegano ni olukiko olwalonda oyo muganda gange William Wilberforce Kadumbula Gavulana Diopo wokuna okufuka kyabazinga wa Busoga kodi lwati amamwezi ki
1: Lata wembatie labiri omwezi gwali gwa kutano
0: makaya era twako mao ekyo katukyesigalize tuida kivuza abali kuida omukuzi ogundi
2: kale basabane banyabo twende okuba isusayo mubimege ebyebibiringa ebisobole okubanga ate bitambula olonda kulu n'olwaleero butini akaseera kano ketuli jamo kaseera kakusobola kubanga ate tugaba ku mpiya imamwe na mwene obwaire omuli kujamba esi n'okubanga ate moniga star ibiri mwenda musanvu star ndala hash niga star ibiri mwenda musanvu star ndala hash oyongera kutangaza emikisa jo ejokuwangula esente dinonga ni saba lamuzi yena ajama esi n'okubanga ate yeteekateeka okulangirira ebifiire mu bimego ebibiri ebyo oba olubuuza ololunaku luno olwaleero awo ni mwene nalijo kubanga ate atukobera essaawa entuufu ey'okusobola okubanga ate tulonderaku akalulu omutendera gwe tulijja kubasabo ne banyabo ti mutendera gwa maama anonsaaku maama idondereku maama kandide ntyame kwawooli mbwikaaku aa butiini omuzaano guyinza okubanga ate gukomye lwaleero ogw'okubalingangamu nti malagamuwa kodi ngeziza kwa sembereire kodi bikoze bitya okutandika noluna ku olwecho mwena mwena omubise kumuli nnume oboli mukazi oboli musada oli nnume kubanga tuli kusemberera chebete chapa ekiri jo kugabibwa wale side edebwonda
3: wali misako kwente
2: abe be
3: muti wale wente faba kula mchalo chama wali misako kwente eri ente eri makuluina ngekola ni elima ni kunguru kuti eri abantu ngabo bali makuru ni kunguru owo mutawona wona mukuru ono ni baini we bali ngeyo banko bati bwasigaza katugezi singa kuba civilian mtu wa bulido niba mta ku front line asigaza kaisa silala sobola kutwali sabanta 20 cheta go bwiro kutegera chendi koba ai nina kukaza ndega star ibiri mwenda msambo ndega standard champion ye chama yanko bati ni wa ni nkola loja so tuvuyende iyo yanko bati ye wafuna iyo mtu yena bamubaka na mtu awantu nga lwo wifi wali wa amade ko kunaba wali obyali kulia asobola okubaonga za tabu
2: aje kugobi
3: at bieta gobo ngo kubitegera ja kugobi girambala sulabukalam twala omuntu wo mulambale oba mugeni client ede ku radio nga wano mtu waleyo na ekipe ekyo nje kikasinze ba conduce ba chiri ku security byandi kuogera byetaga mu ko bungo kola chi
2: obitegera
3: ahu bali ntumye akamani kabegete bruzi lule obona mukola chi kwetaga mu bungo bitegera bo bali kwenda ebyuma ebirungi ababikola mchibuga kye nabo beta bandifu na metalworks restaurant nje yo kuli yako bajeta Briva supermarket and restaurant
2: Yesebo.
3: Akaunga kalonji kapa kumpeleza miringi sente yes, na mtumba. Peka nebu yendo mkwa mpoku kwa ifo kukuti. Echitu ukira walo umwana mwameta da Benz. Kaputu brains echitu ukiro.
2: Yesebo.
3: Yetu webi ntubi okabira abantu. Jopa carpent workshop.
2: Alibu wenge.
3: Ente benga nubu obo yenzo jifulu obuliri.
2: Atenga tintebe donka.
3: Oi ila waka umukaza aliku kuyombesa. Aliku la ati.
2: Na ilani saweno likuwa gena na abantu bali montebe.
3: Toira ngoira we rawa nani lesu ya mukaziti we bwikati
2: bwia
3: we berao aze tena nze tena muntu ayomba
0: chobo linokola mukazi oga abayomba yomba sala magezo vwe kubuno obute betu bweta bu custom
4: kasi ndo
0: maye ko ta sobola nakutendukamu igajjo ogule entebe
4: kujopa
0: entebe eyo bajikola ngo sobola okujirambalamu pegano le yeyombya alowoza ngati Dida kutole nukuntebe yoli eroje. Iwote nduka wena o mwawo nukuluwana.
3: Ate chironji echiri kuntebe da jopa. Dada. Dada chirongo so chidi burunji.
2: Ili
3: abantu nga lusita sobele kufuna kamwani.
2: Aka au.
3: Kale yaba au ya abu liza uluso kandiko. Paka kui kumiao. Ati nukumaniza kanyanga vile nko kevikuta. Kale wetaka mwongo kola chi.
2: Ochi tegera choli mukoba.
3: Yekula kwa isi mtugulize kawando ya riwasa tumema
2: tulanda kawando. Kale, olija kubangato vita kulnamba daife Edomu Studio. Wona amale obita awo tulija kubangate tulekula ama simu. Nga tukubalangirira aba wanguzi. Aba sobo ilo kubangate ba wangula esente dino. Edabu soga roya bingo masafu obu idebu no mwalero. Nani aliye side deyo mpereza?
3: Una, ingini.
2: Hello.
3: Kome kisaide wa.
5: Hello.
0: Wanji.
5: Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Oni samiru mukovo kusinze na mpala
0: butakati. Omula angira mwene na pa.
5: Yesevu.
0: Tusanga ilo kuulira.
5: Yesevu mwe balo kuweriza.
0: Ndiga anoni msanji wu.
5: Ule na mkubo kuna unengu kuyadema.
0: Yesevu.
5: Amina na kanyo mpala aliku nsumbwa idano na umwana yalele kule tovu yambi.
0: Sebo mwa mingo vyo li uli.
3: Wanji sebo?
5: Sabani ya mwana ya mreke na mwana
3: sabani ya mungu kabira kwa atibana badi babiri. Msanji wewe zango timulela. Mwana iwe msanji.
6: Tulikuidalu wa mkaga sebo.
0: Mzei mkova. Mzei Shamir. Avireko.
3: Aye, dada.
0: Wanyi.
3: Kano kuja kuida na bampere na aneka unga ka mpongo.
0: Mm.
3: Mena ya sabuni.
0: Sabuni wa mpongo.
3: Ndiku seba. Yes. Uluna kuoru. Mm. Bile kere abana wakolo ntu alebi dada. Mbabe kukuna yungu kwa debe angemi. Yabana, ndoozo kuuta kathupu.
0: Mm.
3: Nga badada bali ya iyo. Yadu kuja.
0: Kuuta kwa munu.
3: Kwa munu. Kathumbi.
0: Kathumbi.
3: Bana. Umoyo kwa anu maka kwa
0: wanyi. Wanyi sebo. Hello.
3: Dani. Butirwedi.
2: Mokagwa.
7: Hello.
0: Wanyi.
7: Anogami ya mwisa mkubemba ali isa veta.
0: Abe ntukulu.
2: Ndi mwisa mkubembe.
7: Ndi mwisa mkubembe. Mwene.
0: We no kole mirimo.
7: Mirimo chitia.
3: Ah chirongo simuna abachi ikirile.
7: Ono mwanu yako zindo.
3: Iwe.
7: Mwene.
0: Oyo.
2: Aha halikoba mkontani mwena.
7: Chirongo si.
2: Wanisebo.
3: Aha.
7: Kutia ontawane wangu.
2: Ndi bulu njoli yote ye mnange.
7: Ndiyo baba.
0: Hmm.
2: Okobi yote oliwa.
7: Ndi wa ituva.
2: Ituba.
0: Mayuge.
7: Ituba.
2: Mayuge au.
7: Be, ituba ya no chigulu. Gombo na vitendi.
3: Okay. Masimu yudo ulida.
7: Yesevo.
3: Kwa batu kwa batu. Echa ula abanta abansimu kubembe baba nempa ata. Tinicho.
7: Nemi tuwe java miba.
0: Kari.
3: Mti.
0: Aya no muku kubembo mulunji.
3: Chirongosi. Hata mwili kuni gabi ma comics ya nino usayi duwa mpa andiki ila itini utekele bukaramu kanduwa andika anduwa somere akobye lumbuye alitaki aye eyo batu wale yu kusabani wala ni comics mulondo kabisa paka ambaya haba aliko basi ni comics
0: alo
2: kwa
3: abulu uliwaye
5: abakulu
0: wanje sebo
5: wabalo kutuwele
0: wabalo ulilisa.
5: Mwami chirongo akulekeyo mulusulika.
0: Mwana iye.
3: Abe nga mkusomesa kwa Adonai Media.
0: Tuwa ituwa mtuwa alero wa King Muswati.
5: Aye mwami ngovi.
3: Wanji.
5: Umu idiono.
3: Be baba. Aye sound clear. Takaziba
5: nene.
3: Ali wa?
5: Takaziba nene.
3: Yo seba kake ali ogu hivi.
5: Isebo.
3: Tuwa vaku.
5: Atidi.
3: Iwe tuwa waba msidi wanga tuwa itichi kutu usegu.
5: Yesewe
3: yo kuroko. Ai ya hey buyende yo yali kulongokeza nani?
0: Aba.
3: Ai mna sabu wabe mulunji. Nani na isimu ichi kabiri. Nga sabu ni mulunji ino.
2: Mwende kuchira.
3: Ai chende buza. Nkola loja sabu kunzinga ready evire ku. Abantu bana bali ko bona bona. Evire ku idina wali mukati mukali.
2: Kale basaba ne banja bo katsoka tuje wa isaba la mozia alangirire bifire mu chimego cha ife kisoka ne cho kubiri. Tubone omukuru wabise o kansala oba kansala tukali naye.
8: Olusugandiko. Guno mudenene
9: uri waja
10: the rocks up
8: tujani wet
9: chinana na munana katoneze mukaga busabero your radio only right now kumoyo
2: kale Ale kaisa bala muzi aindamire wena otu sabuda kumanga tuingira wale mokalulu.
11: Padangi. Chii. Okukula dava kuluwa na kubitu. Katona pala ya kusasira kusasiri. Okukula nama za
3: hiyo. Iwe. Omuza yonu.
11: Mbita mubiji.
3: Sula.
2: Saba la muzi langirira.
3: Sula.
2: Langirira. Mbuto
11: mbuto biyaki chinana. Waenda yukule vitu biyami ya kikipira mudana. Sula. Ate niwe wena. Vani okuze. Mbuto wali mbuto wechate.
2: Owe chitibwa.
3: Sabani.
2: Owe chitibwa.
3: Sabani. Wele zabani.
2: Owe chitibwa.
3: Kubiriba
11: chifono manasuko. Ya leta masimu. Iwa ita mafudole.
2: Owe chitiba.
11: Kale, amukaku wa mulu njitu wa mkisa kino kubanga kusima kusigala ngolo nzewe no. Ainte kateka ya luso gandiko kunu mde nene. Jori sinzo kubanga olitulize. Na kwendo mwuzi jakuwa makumi ya vina itanu. Omwezi okwe ikumi. Kumbe.
2: Langirida.
3: Kirongosi.
2: Gela kwendo mwuzi sama kumi ya vina itanu.
3: Tujaba vina mkaga. Kwa vina itanu kwa vina mkaga. Ebu taga tujaba yunga imeka.
2: Luwa mkaga lunu.
3: Antu luwa mkaga lunu. Buti, watujeyo, nisabe chintu chiti.
2: Chacha.
3: No mbo no kwa tuwa jebita kaya natu karikumule tukule tuwa liye merenu nji watuwa tulimanzi wakuli ye merenu nji nisaba sende ndi kuenda kugulila luti oluti lojo kutu ngao kwa puma le ngoize yewe imwe watikunte gara yuwe kulo uza tulisu wabia imibio mlo uza ni nkola
2: bebe mele ne male kwede kuchidala kwe tikama le nidi kufundira kumbufera
11: nga kari toka edicha gaduda ya mara ya bude mele
3: akobi atia
2: Otio, otio atambu idatio?
11: Mga mika Singapore, osobu ilo kupa angabakubu zebu zobe ya bantuba bili. Tegeza ntue mutue, gubeide mga bantuba meka. Babili ogeziza kwa kuwa dawada, wabango osobu ilo kupa angobita kusinza kukune lukofu niye. Mbuga itofu niyobu numa kumiasatu, nabona. Baino tiba idie.
2: Alua ine.
11: Katibaino wabatiba idie. Tuwabanga oluva inumolo kupa angobisewo. Abantu abali kujja mu kalu bali abantu 22 na 8 tujiro kwidola yonga bali 28 kitegeza nga twetaga abantu bameka
3: babiri
11: buti muwe mja kuida basatu tulonde kwa babiri ababiri tibeidie wabita wenka tulikwira ye nyuma kuri city wano tutole ku mwami mulala aide bawira 23 era ngo mwami yo ni Maganda Ismaili
2: Maganda Ismaili
11: yeah. Hey. Abo na babisewo okusobola kubanga bajja kubanga bakikola ku mutendera ogwokusatu. Kaluketi jo kulonda kajja kubanga katuwa buliruna kwa bantu basatu basatu. Abantu basatu basatu kitegeeza ntujja kusigaza tujja kutola kwa bantu abantu basatu basatu tulina abantu 30.
2: Yeso.
11: Tinawo.
2: Yeso.
11: Nede na kudeti jo kubanga which number ne chintu nga tugeza ko kubanga tukola ki? Tuligeza ko kubanga tubuza munte kateke kasinzo kuba eya kabi mumbero tineyo kitegeza anti era wona jakusolo kubanga tutola ku kigendera chaife jakusolo kubanga tubisao tusigaza abantu 15.
2: Yeso.
11: Kuba sadu kwenda kwatia
2: malala
11: tine kwao tusigaza abantu 15 abameka
2: abatano
11: tujja kulonda yo mulala anaba asinzo kolo bulungi mubabi bawera abantu 10 na imeka na mukaga buti abantu 10 na mukaga unatu sokalwa kai 10 na mukaga tujja kuira mutulonda abantu abo tubasibe babiri babiri batuwe kwa abantu 8 kitegeza omunana guve ko omunana gukolechi gusigale ku omunana ogunaba gusigale ku twira mutubasibe abantu babiri babiri tutole kwa abana abajyo tufale bwonda ngabi na 5 mwezi ogwo kumeka ogwa 10 ndoza kitegereke kebulunchi enjire jo jo solo kupanga kolachi ngeta ambula wanatulisiwa basatu basatu aba bilimu gololo mulala ya kolachi ya sigala tuasulu kubanga tutegera munte kateka otineyo tegeza ntukuenda kwa abantu 15 kugana makumi ya meka ama kumi ya satu
2: kale basamele banyabo nendo kusima Isabala mzio lwente kateke yo javo kubanga te alambu lulamu mkagu wa mgonzi wali jamba isino kubanga tuulirize chinana nomunana katonezo mkaga Busoga Roy Radio ondi kumuoyo Tukali weno tukajamba isino kubanga tebu titu likuwe njina mkalulu Walija kubanga oulida akalulu nani aligemani echivenda chida kubamu abako ntani basatu Echivenda chidija kubamu abako ntani basatu Buti mwe kubako ntani abasatu ni mwomili jokubanga temwe gema okuina manolu na kuoluencho Now, nani ali jokubanga ate aida oluna kuolwencho? Nani ali jokubanga aida oluna kuolwencho? Njasaba isaba lamuzi asobolo kubanga ate ate kateka obululubu. Nonge buli jokubanga ate bugemwa. Muko ntani muna imwe nali jokubanga ate abalonda. Soko sibuli leilala. Oloni tukuwe obufu na nizibu obundi. Soko sibuli leilala oloni tukuwe obuvunaanizibwa obundi bulijjo kuba ngaate okola nga isabalamuzi yena ate kateka akalulwako dada wayo sasula ida kuba ngaate ayamba kuwale mu kuwandiika abantu nge bulijjo kuba ngaate balondebwa mu bibinde ebyendawulo program oluso gandiko olwomu kagalu na abantu baife abali yasaide de na magira tuli kuidao enda magira kukisawe wetuli jokuba ngate tunumirwa egali nga detolula district ene yei dinda yona yona egali nga detolula district yei dinda walala oni jinja city egali dirija kuba ngate detolula kwe tolula aonga tunonyayo ali jokuba muwanguzi ajo kufuga egali da final ajo kufuga egali da final nga chikira district yei dinda atela tufune no muwanguzi ali jo chikira idinda eyomu chibuga nka ni jinja city Bwebili jokuba ngate wiba. Ngena kwa domwe zabi na itano. Omwezi gulijaba guwai kumi. Tulijakuba esaidi edebu ondao. Okobi otieye babunole?
1: Bunole bunanumba.
2: Wetuli jokuba ngate. Mwisazali yala tachaba zinge ili ya bunole bunanumba. Ente kateka edaka maliri zuwedili jokuba ngate diwera. Ngena kwa domwe zama kumi yabi na itano. Omwezi oguli kuidanda kusaposibu lile wenao.
1: Neyanziza abasa muzi. Lokuba nti ntuse kumutendera ogundi asewa ni banya abantu bange abebukalenzi ntu alomukisa guno okuba tumira mwe namwe nango omuluka na tumira ku manager wanga ntamu ebigena agena wagume ita Ivani nti baba ne yanziza ebalongo kumpa entambule ndeta wanu awe nawo ntu alomukisa guno okutumira ku bamuyomba yoramu Nasa minana atenga ni mwami wa inganga ala ni mchala we. We na ona hatu miraku waiswa kibesi. Na hatu miraku manager kana umzamiru. Na hatu miraku mwami mulopa Davis atenga mutabane wange. Na hatu miraku alisudiru chamani webu kuku. Kutu aliza ala baisente babebi alevi bili ngaya mani bukalenzi. Na sembi ayo. Chamani wangu omulungi ayubu isoba mukunya ndiwe bale kunesiga atera kumba bwa minister ninzani awali bahona lebo kansala zimwena mwena abakola igoloza lya kiterera benchika nabo nti ale
2: kale tuyanzi zaino omukontani wefenda kusabo yemerere mukatono oli jako lobuvunalizwa isaba labuzibwa ali chokubanga te akuwa abantu bano mubibinda bufunanisibwa abo ni woli jotegera Engeri yoli jokubanga obatam. Basabane banjabo tunjira kasera kaka lulu. Tuenda tubona omutendera guno gwe tuli jako gwa abantu amakumi asatu. Bani abali jokuba mu kibinda ekisooka. Bani abali jokuba mu kibinda ekisooka. Bani abali jokuba mu kibinda ekisooka. Aha, kibinda ekisooka nimwo muli kuidonda ku olwaido. Mwidukire bulungi nti mubairenga wanonga mu chamaisi nokubanga ate mubuzibwa. Butini omutendera guno gwe tutandise motendera gwa kuongera kufungiza motendera gwa kuongera kufungiza ayenga twende kusima bana ivaba jopa campaign tro workshop olokuvaima asobola kubanga atabuli chimuli chigamagana bulungi ino wana muluso gandiko twenda kutegeza ntingenda kwa domwe za 25 vundo lebuna nomba muli tuchaza tuli kuidao sobola kubanga atetumaliriza oluso gandiko final eri jakoba ao mutulindirire mumani wagati Tuli kuidaa sobole kubanga ate tunumirwa abembi kamala ino abali jokuba awo olona ku ololwene saba isaba la mazibu obango malirisa erango olirwede olimwe teftefu buli kimo kusobole kubanga ate kijirira la maiso oda kubanga ate onkoda kubukone au kuba ku akama katontono sobole kubanga ate tuinamira awo antegeziza nti alirwede eramwe teftefu buli kimo kusobole kubanga ate kitambula bulungi basabone banyabo katunjire akalulu kaife Olona kuluno olwalero Kalulu
11: Abali jakubanga balondwa mukalulu kano
2: Yesebo
11: Jakubanga ulirana katuba mga siti
2: Nakatuba mga siti
11: Wambuga Joshua
2: mm-hmm.
11: Mpango Leonard
2: Otio
11: Musoke Joseph Mukisa Joshua Opolote Ismail Lubanga Joshua Kibugumo Isa Mazranya Peter Nyago Andrew Abubo Nabona Basobo basi lukubanga wakulachi Nyago
2: Andrew Cohen
11: Kitimbo Brian Biachika Livingstone Sebakaki muna kwegu jisere hili Nayabu William
2: Tunga bantu isubi nga basiramu
11: Aziramu
2: Saba la muzi
11: Nayabu William Mavio Timose Mugabi Daniel Musingo Faizo, Mwesi Gwadolin, tuwaba ni Zungu Bumali, Ngobi Erukana, tuwaba ni Ruadagada Shafik, Ngonde Charis, Ayode John Kisge, Isabide Ibrahim, Bamsali Zaisinde, ka Singapore, tuwaba ni Mutamba Ali, Nanango Florence, Alaze Wanuwa, Ndego Swali kikota ile ni Maganda Ismail oyone ya vira kumubala wali wakozi obubi mubalu unji.
2: Okay.
11: Obulu unji mubabi. Kale, wajakuba angolo nda eviru ndia satuwe satunge chochibinja. Kwa suma ama inanga tuwaandika, mweno wero ndere ato wero jakuwe rondera mu. Tandi kila utubona wali kudona kwa urencho. Kalala kalala. Kalala kalala kwa suma nga tuwaandi.
2: Alonde busatumulu
11: ndi mlala abusome.
2: Mm.
11: Okuba anga tufunze visera. Mungono kuyo kutengeza.
2: Ni uwe atera wewe bori kujo kwewa. Bizibu vyo. Kale basa wane banyaba amazo kubanga atalo nda bantu waba satu. Obulu lupu soko obu satu. Amazo kubanga atea abulu nda ya busumulu lampola mpola. Leka abatu kobere. Obulu lupu satu ni wani. Bolo nzabali kuidonda kuruwa ido.
1: Tulina Ndego Swaliki.
11: Katonda wangi.
2: Ndego Swaliki.
11: Ya vire wanuna kuruwa ido.
2: Noyo. Ndego Swaliki oli waido. Ndego Swaliki oli waido.
1: Baba ni Mavio Timothy.
11: Mavio Timothy. Mavio Timothy wena oli wancho.
2: Aha.
1: Baba ni Mugabi Daniel.
11: Mugabi. Mugabi Daniel. Mulivancho. Mugabi Daniel, Mavio Timothy Ndego Swaliki mulivancho.
2: Ndasaba isaba na muzabantu abo bakogole bulungi kubanga na bali tandikirwa ku olwaido.
11: Olina ku olwencho, nsubira kubanga tubano ni Ndego Swaliki. Mavio Timothy, Mugabi Daniel mulivancho. Enche na kwedomu zija kwa 2023 na kulwa ku 3.
2: Na wao. Katuje ku kibinde chiraku.
1: Kibinje cho kubiri. Tulina Ngonde Charles.
2: Ngonde Charles.
1: Baba ni nakatuba mwa city.
2: Otio.
1: Baba ni Zungu Mali.
2: Tunaba ulira. Abo bali kuidano luna kuruwa kuna. Akalulu katyo wekabasuire. Ai ndoza nti omuntu bwaba yaida kuno na chapa. Aba mwetefte fo kwangwanga oyu yena yena gwabanga ayagana ile nai.
11: Zungu Mali.
1: Zungu Mali.
11: Aha.
2: Kale katuje kuchibinde chiraku echo kusatu.
1: Tulikuja kuchibinde echo kusatu. Tulina Mpango Ronald.
11: Mpango Ronald.
2: Mpango Ronald.
1: Twaba ni Nanangwe Florence.
2: Nanangwe Florence.
1: Twaba ni Nyago Andu.
11: Nyago
2: Andu Cohen.
1: Bikalai, bikalai.
2: Echo ne chibinda echo kusatu.
11: Bano nabo olwo kutano.
2: Olwo kutano. Kale katulide chibinda chiri kuiraku. Mumalirizawo. Kale katujo chibinda chiraku. Basaba ne banyabo muri jamais lokubanga temulirize chinara no munana katonezo muka gatuli mukalulu. Ka mutendera gwira
1: ku tulina Mwesi Gwadolin.
11: Mwesi Gwadolin.
1: Ngobi Erukana.
11: Mwesi Gwadolin. Ngobi Erukana.
1: Twaba ni Mutamba Ali.
11: Mutamba Ali balwa balaza banu.
2: Mutamba Ali. Mutamba Ali. Kale tulina baulira. Wendo tabaga nani?
11: Balekere.
2: Balekere Brian. Akoja atechi nitu wale yoigunga njia kwe viramu. Chichi. Mtobe anowe rambali rendolo. Choka Balekere Brian. Choka ni aina hapa wagi zibe. Bamu chala saa mubani.
1: Tuje maiso.
11: Yes, sir.
1: Maizira ya Peter.
2: Hey, maizira nya Karim.
11: Maizira nya Peter.
2: Maizira nya.
1: Tuwa ni Rubanga Joshua.
2: Lubanga Joshua. Lubanga. Lubanga kwendi.
1: Tuwaba ni Mayabu William.
11: Nayabu. Nayabu William.
2: Fetuliwo.
11: Mm.
2: Fetuliwo.
11: abali kuida lwa kubiri wichere
2: fetu liwo
1: Mhm. Tujemaiso.
11: Tujemaiso.
1: Wambuga Joshua.
2: Ejo chibinda chindi.
11: Chibinda tamukaga wambuga Joshua.
1: Mukisa Joshua.
11: Mukisa Joshua.
1: Kitimbo Brian.
2: Mama.
11: Chino chikambo chono.
2: Mama.
11: Kitimbo Brian.
2: Mama. Kali.
11: Abalwa kusatu wiche ida. Abali kidolo kuna wiche yo.
1: Awali kidoro okuna alaze wanuwa lwadagada Shafik
11: lwadagada Shafik
2: alazewa lwadagada
1: twaba ni Ayodo John Kisige
11: Ayodo John Kisige
1: Jema isu. Kibigumo Isa.
2: Isa lina bani.
11: Kibigumo Isa.
1: Wamusaliza isinde.
11: Wamusaliza isinde.
1: Isa bide Ibrahim.
11: Mama. Katonda wange.
2: Mama. Mama. Chibinda.
11: Isa bide Ibrahim.
2: Tuna webi kayo yo.
11: Bedi amirao.
2: Aja kuidana akasuwa wakati wale kugeti.
11: Bano bali kuidalo akutanu wiki eyo.
1: Tulina bya Chika Livingstone.
11: Bya Chika Livingstone.
1: Twaba ni Musingo Faizo.
11: Musingo Faizo.
1: Twaba ni Kasinga Paul.
11: Kasinga Paul. Finali era weronze weremezayo. Kasinga Paul.
2: Ati lokwe sokeza kuhili.
11: Yakati kambe mba semba. Aha, hawa semba yo.
1: Opoloti Ismail.
11: Opoloti Ismail.
1: Musoke Joseph.
11: Musoke Joseph.
1: Maganda Ismail.
11: Maganda Ismail. Tegeza ente kateka etibweri. Tulina ona kuolwencho ande goswaliki Mavio Timose Mugabi Daniel nimwe muri kwedona kuolwencho kumutendera guno waliwe bijjo kuchuka muku nga dada swaje okusolo kubanga kwinongola okusinzira kukwe yandano wekuli nobubonero obujjo kubanga bwebwawo kuba tulikwendo benga oli smart mukole ye bintu olino kuba no muziro olino kuba nensi muko olino kuba nenkuni amaina ebiye bikola ine chika bine byanzi veno ebyo tujja kubijja mwino twenda wali we na wali ekinusi tubone baba nakuwa obubonero bunaba busatu olwe ekyo chonko babo biri obabu busatu babo meka kusinzira we ntekateka we nasolo kubangeri abali ku Donald Lorenzo ndego swaliki Mavio Timose Mugabi Danielo kati munte katekeno chirinti gwe tulonda ku muntu omulalo mulala tusigaza abantu 10 abantu 10 na abakoze eki na baba babiseku aye ngai watu weko endi yakutolera omuntu mulala aide babe bantu bene meka na muka gatwa chibaire kati mumbero tineyo lwachi tuli kuchikola tuti guja kuba mulimo gwa kitegeza anti woli kuida mwana abasatu oli kuida kolera bintu bimeka kuwangula chibinja kuso kakulingira awangwire chibinja nani because bana batanwa abandi betu nalinga kwa bo mukaga okusinza ku chibinja baide nga bakola binze butaba byangu
2: yesebo
11: binze butaba byangu kitegeza amani go gasoke gabe quick men ndi kola chi eri soko kuva mu chibinja okwiragale then tulowozi bano bwa mukaga banamba ludega abo kulonda kwa timbo ne kanko zenti nani asinze mu chibinja kyeno ole ani yagme choku yafuna bono omeka ogwo mukaga gujyo kwegaita kubano bakola abantu 10 na imeka na mukaga abantu 10 no mukaga basobola kubanga bitu ya mutubuzi watu abantu 8 Omunana gwe tunalo ndogo tutole kufuna abantu bana abana na bali kujebwonda kitegeza tonda ku lwencho ndego swaliki Mavio Timose Mugabi Daniel oluna ku olwo kuna ngonde kialis nakatwa mwasit zungu bumali
3: sabani ido lwa tirwa ku
11: lwa kusatu
3: ekitegeza olwo kusatu ndibana wali kuida Mbembe tupetu lungu lungu kunoga.
11: Ndego swaliki.
3: Ndego swaliki maswali.
11: Mavi yo Timose.
3: Mavi yo Timose.
11: Mugabi Daniel.
3: Mi Mugabi Daniel.
11: Mm.
3: Buti ato uluokuna.
11: Uluokuna angonde kialis.
3: Nani?
11: Nakatuwa mwasi.
3: Kino kine ne? Nani
11: umu? Zungu vumali.
2: Wazira chibinda chobisa maiso.
3: Ekitegeza ato uluokutanu.
11: Mpango Ronald.
3: Makoti.
11: Na nango Florence.
3: Uh-huh.
11: Nyago. Andrew.
3: Buti mpango. Zemba mpango tunda. Hati ulida. Nanangwe. Nanangwe. Nalo zando. Biakulo. Odi nga mbwaga lana asingo kwa tuza. So far.
11: Ya yeah, tuza bulonzi.
3: Nga yutuali nga ni debo rumuwa kakule. Buti nanangwe obo ilomu uli tanga buli. Oda kukudu mpani. Aye mpango ya nkobera.
2: Mbuchi.
3: Alikuenda chapa cha itaka mungalu.
2: Achi kulele.
3: Na wakubandia. Gezaku.
2: Ya kugezaku mbukese. Fumbu wa ailata chaba zenga wabuso kebianda nevi ando ufulubufenga. Habana baifiba wono ulungu sense. Baidukulubo. Atena baidukulubo baifiba wona bongero kumangateva luona. Msulubilonji. Mwena ba.

omutima mufundu akuleta nikyaya kitundu watolayo obwongo lero bayekacapati.